0: Basi hetamele kivulile mukandwa hina ka sise kaya ufona we kamsela wona la gawena atla ku maka hina nya muthla hi kula leswa ku hi ku yini ka se a va madala va vanuna tsamele va famana ni nanyetana kambe hi ku hambana ka zwona kuni majaha lawa mafamba kuni va vasati va hombe ku hambana ni leswi nga hi zwona alayel wa malembe ndzhaku hi leswaku hambi ku tlhamusela leswaku loko mfana kutani jaha ki landzelela kutani ku famba ni wasati wa hombe i wa taswa kambe leswi ma hekaku masiku lawa hi leswaku a va vasati va hombe va rhandzana ni swifanyana a va madala va rhandzana ni zinanyetana xigelo muni kutani cinci mahekaku ku za leswi swohle swi humelela leyi yona nhlokomhaka ya hina ya suka nyamuntlha hi laha ka hlaya ya hina ya 086 93 86 39 9 cinci mahaku ku vile swi humelela hileswaku titanga leti kombelekaku ku vile ti landzelelana ti kona kambe a hi tona ti landziwaku hichi hi xigelo hi leyi nhlokomhaka ya hina ka siku leyi ka nyamuntlha a kona muyingiseti ka xikhati lexi halo halo
1: awuxeni
0: hi bula na mani
1: Elias Andre Zandamela Marakwena
0: hoya Zandamela
1: ya mikhwatsi kose nyambani
0: nyambani hikwatsi sambu leswi khuyisaka nyana maji swa ringana ku vihitira
1: Ah na hina marakwene hikwatsi ka kutsongo ya hi ta nghena makeni
0: hi swona
1: leswi swi xixiwile kusukela ka tolo urike a nkama lowu hi nga ka wona lowu a hali wona lowani wa tolo a hi le ka wona bya swoswi i nkama wun'wanyana a vafana swoswi leswi va zandzaka swone a va swi zandzi ku va va landzelelana ni tintombi kulobye kurike hi lava na ka va famba ni tintombi ma hi swoswi va lavalava va vakulu vavakulu va vanhu o kumbe va feliwa hikusa va vona titshomba letiya ti nga ni va feliwa leswaku va swi kuma lula lava nga swi tirhelanga pu ri swo hambi hi ku tirha swoswi a va fana va swi zandzi va zandza leswaku a va swi kumi swa normal lava nga zanga va tiza ja loko va vona minchumu liyani yi nga ni vamamana lavayani kumbe vamamana lava va tizaka va nga na swona hi lava va va julaka leswaku va va gangisana na vona va famba masango na vona lava va xavela leswi va va xavela leswiyani ja va kumekana ililani va nga kona va nga ni rhythm dokepa a hi landzeleleni vamama lavana manje inkwantu kilani ku ni xilondza la xa xikulu xilondza lexi nga kona la a ngati ya mamana luya wa nkulu ni ngati ya jaha lebyi bya byitsongo a swi fambelani loko u famba ni munhu wa nkulu a ngati u teka liya ya luya u yi patsinyeta ni ya ka kwako swa dlaya swa hantla swi gugisa lwe wa ntsongo u kusa tenki ngati liyani ni leyi patsinyetana entao a mahanyelo hi wola wayani ya ku fana ni luyani wa nkulu swifana ni loko u teka batariya bya movha bya 12 volt u ligara lampada ya 6 volt
0: ha wena
1: yo tshwa
0: por
1: isso tem que hi vona mhaka leswaku hi nga fambeni ka vavakulu a hi tekeni tintanga ta hina na vo va papayi nompodi va landzelela swin'wanyatana hikusa swin'wanyatana naswona swa moxeka a nga ti mi ta nyimala para vamakwezu van'wanyana va ta nghena khani mambu papayi valoyi
0: zandamela
1: papayi
0: Ndzi zile zwohle leswi vulileko inaka a ku tsakisa loko ku tsakisa hi material na ku na loko va hi le ka ntirho wa kona wa le mbidwini ku kona ku hambana va ku kumaka ku za va landzelela vamamani kutani vamamani lava va za va vhumela majaha
1: ya phela a ku tsakisa loko byi kona difference byi nga kona purke loko mi kuma mbeni wa mamani wa nkulu ku ve wena wa ntsongo ha swa hlikisa purke mun'wanyana wa mi kuma swa ku a ovalizado a ovalizado de verdade purke ku sukela ka mikama leyi a na nga tswala ku yini para friend swi ya kumeka njhani lahani na nga hali midida liya u tivaka yona vona vapapayi lava va tsutsumelaka swivanana swa switsongo vona va ya twanavu ku ni difference lahayani bya mimbangu leyi va nghenaka ka yona bya humelela difference lana swifanani
0: bongeli zandamela
1: khani mambo tatwa van'wanyana
0: chacha
1: khani mambo
0: alo wa swi tamukela.

0: Alo.
1: Ngithile baba balozi.
0: Ngitshele blana mani leswi.
1: Ulawula na Salvador da Cruz kusukela seno nyarima.
0: Salvador, jaga mina.
1: Ya, ndza vuka hantu wena ba.
0: Nahina hi vukile khwatsi.
1: Ndza bonga.
0: A wona laga wena kahle ku mhaka ya nyamuhla.
1: Ya, a tolo ndzi akompanyerile ya programa leyi ndzi kela ndzi ve ka wela. Mina ndzi na ku laha leswi mahekaka laha. Ka ka un'wana kama a hi mali. Okay, u ta kuma leswaku a jaha gazitsongo ku na ni wasati wa hombe. Bas alliance family kona laha ni vona leswaku a ka masikona lawa nga ka wona lawa a vanhanyana lawa a va na lirandzo entlangu u vona leswaku ka un'wana kama loko ndzo lava a wa hombe ka mina ndzi nga tshuka ndzi kuma lirandzo entlangu vo ringetela leswaku battle vision loko ndzo teka wa hombe ka mina ka un'wana kama ndzi nga tshuka ndzi ya rhandziwa swa mina swi famba khwazi i vonela ka mina bava loyi
0: kasi ku vula ku a vanhanyana va ni wunavinavi ngopfu
1: a vanhanyana ku tala ka vona ka masiku lawa nga ka wona swa kala ku tshama na hi laha wukatini or laha kaya va kala hi ku rhandza vavanuna va ku tala a ta muta xengetelana no xirimiri dyiya wu chekela kama a humaka wona lava mun'wana ja a jaki ku talvexi loko ndzo lava wa hundo ka mina u ya kuma ku a jaha a gina mali maxigina ni xidalana va tshama laha kaya
0: lexi nga xalisima
1: litsakolexi
0: nga xalisima laha litsako ku hundza ku vula ku epa ndzi ni tinhanyetana o ndzi na tanga ya mina bas Salvador bongeli Salvador bongeli hi wonela ka wena na u tshama swaku van'wani va ta engetela hambi ku hungulaka leswi vulileka
1: ndzi bongile avakhatekile van'wana
0: hi zona bongile 2 hours 7.

0: tave nyimanyana uchenjeleka mbuvanyana tlhene ka justa maxava kasi amukela mayingiseta loo
1: akitsheni
0: hi bula na mani
1: Philip
0: Nzwalo u kumeka kwihi
1: amabota
0: hoya hoya
1: mangele
0: va ka Nzwalo hi vona vula ka hun'wini hi vona
1: hi yena lweyiun'wini khwasi ku ri muka Nzwalo hi yena lweyi
0: hi ntawa hosi ya muganga
1: iswana ngopfu
0: hi nga nghena kahle ku mhaka ka
1: eka ka mhaka hosi kwalaho na wo ho sungula u lawuleli nchumu xin'we uku matolo a va papaya a va hi gwela loko u nga mahisa ku i u nga tshwa a wo xiza
0: ya
1: a hi xiza hi xiyengisete u xi chava xi xonisa
0: maxi
1: wona xa nyamuntlha ku tirhiwa nyamuntlha xa nyamuntlha xa tolo xa mandziki va le hi ta xi vona xa mandziki tolo a hundzile
0: ha wena
1: laha a ka madalanga ma nga wula leswaku u ta tshwa xava nyan'wana loko a pimisa ku tshwa hi ndzilo kumbe gezi swa ku machela yi wange loko swi tiva hi laha ka timali leti timali ti layisaka hina a vanana papa a ku na swin'wanyana ma tshamela vutomi
0: hi swona
1: bas leswi nga na swona mahungela ma a mhaka ya kona tala ndzi tlhamusela
0: vanzwani
1: va ku bindzu
0: loko a wu nyikwa xikhati xa ku ve va ku vekela jaha la tlhelweni tlhelo kin'wana va ku veka xidalana xa wanuna kutani xa wasati kasi ku ve u nyika a xilayelo xo karhi wa ta va byela yini
1: a ndzi ta va bela loko mafambelo ya ku matshamelo ya zinto ma yisa swona ndzi n'wi bela ku fanele a ku yengiseta ka lweyi a nga ni experiensa ta vutomi ka jaha leswo a ndzi ta ku landza swona u ta kuma ku hanya u ta gonisela lava u ta voma ha wena
0: hiswona
1: u ta kuma ku pona loko lexi mhaka swori u trapasado hi dayi haku i daku vanana a ku yisi no exist hi xilungu
0: hiswona bongele Nzwalo hi tave hisa van'wana leswi va tula ka tihora ti landzelaka ta nimete ti landzelaka
1: bongele bongetira hombe xagame
0: chao chao.

0: 2h20. Alô?
1: Alô, Alxene.
0: Alxene, Bulana Man.
1: Bulana, Bulana, Xixara, Xixara.
0: Hoya hoya gizgawa sati. La kutsema kuita vi anyika onela gwani. Malumbeti wa phela.
1: Eh, abulona li dilona mazini. Ade sishinga kona.
0: Mhm.
1: Aba vananyane kuzanana vakulu imali.
0: Imali.
1: Eku atolo ka masiku. Loko ya xikolweni hambo yo khoma ntsumbulo hambo yo khoma nhwambu a wo longa a swoswi a vatsongwana va ha longe swo va lava mali se ku kumeka swa ku mina mutswari mali ya ku siku ni siku ni ta mi nyika xikwenta xa mabulaxa xa va swiyini mina ni na swo a ku yini n'wana a ni tanga yakwe ya ya xikolweni na yona sangu ku nghenela vavakulu se laha sini ka majaha sini leswi ni swi vona ku mina i nhlayiso nkarhi wun'wanyana ku a tintanga ta vona a ti va hloniphi a wu katina vavasati a va ha va hloniphi vanuna va vona loko va tekiwe tintanga ta vona futhi loko ni va mali leyi kumeka nga li kona a ku na a wutomi le nga kona se mfana a gama a ku yi a gama ya ka mamani ku mamani loko lixa wa swi tiva swa ku okay a ni mama a fanele aga yeni wa mufana a fanele aga ni fanele ni mutshela mati ya ku hlamba ni fanele ni mumela lexiyana ni ndeke ni fanele ni mi pasarela sweswo loko u humana xitakatsini loko u tsuka u nga mipfa ni fanele ku mini ni sati mazwe loko u tsuka u bacela nga loko a ni pasariwaka waswo
0: loko a ku ndzi va ndlala ko wena wa ku tilumi ku nga na panela
1: hi leswi se swi humelelaka swoswi se mamani a nga mugweli a baba ku jaha a ta famba ya mahasi tsuma ya mahasi tsongo a ku bava twandzala teka munyika se hina vanyan'waka lana a ku a mina a tsumi kuma swa ku sendani ku famba vanghani va mi va ni nyimelile ni ya swi tikini ni ta va ni ta swi vona wa swi vona se tinguva ti cincile
0: kambe loko auya
1: avavananyana a va ha va hloniphiwa
0: loko a uya ka molo wa lexitikini hambi u ya ma-22 xi nga fanele ku vutisiwa
1: a tlhela vuya 0 hora 22 hora waya ntswo vuya 0 hora loko a fika wa kwa wuli kwini a ku ni mbalini ku na exitikini tali paka ni suka ni siya vanhu kuve a siya wanuna la kaya a ya vuya 0 hora yena nuna wa ya le ndlwini
0: ya swa tika
1: se mavonelo ya mina hi lawo na hina vavasati ya vachovha tintanga ta hina ta vavanuna swa ku tiyaka vavamani ku a ya ha va hloniphi vavanuna va hina kasi vatsongwani loko n'wana na yena a kuciwa mali emutini loko se a nga yi kumi a ta famba a yi lava la handle a mali ene loyi a ta mi nyikaku mali a hi ntanga ya yena leswi swa ku ya tlela na swi vona swi nga va swi li swona swi nga va swi nga li swona mara n'wana u tlhela u mbe ku mutwa loko u tshuka u landzela bulu lavatsongwana havi exikolweni a va khulumi ku etlela va khuluma hi mali a nga u nga ta mutwa n'wana a ku yile swilo leyi ni nga mi kuma ha yi etlelisa swona leswi ni lavelaka swa ka ta gwela leswi u nga ta tsaleswo u ta twa swa ku a mali leswi ni lavaku fona ni n'wi byela swa ku hi fini simana ni ni festa tata ni nyika a ta ni poseka mali ku ni ta xava nkhancu ni lava nkhancu ni lama xinela nyiwani hi leswi vatsongwani va khulumaka hi swoho loko va yingisela
0: ya
1: se ni ye papayi loko va n'wi fonela ku ni festa mori tense.

0: ku anuna a angati ya yena ihantiza ixitwa kuno muwana ku ngati ya yena ya hlwela ku xitwa
1: izona
0: si ani nuna wa yena muwana anga na yena umukuma swa ku lahanja rhandzani swo fanya ni ku yiwanuna na ku ni swika ku pfakogeta na xikan'we a yi tolovelile ngati liyana byo wana na nsati ku veni nsati wa kona loko va zaa ku kakan'we vo tihetlileni yena lava kambirhi lava kanharhu nuna a nga ha gwenti ku dadise yo yini
1: i fambile
0: ku ve yena loko a swi kumaku leya ka kan'we leyi a nga tise i te nana se a ku ku huma tilana swi fanele fanele swi ta mali leswi yena a lavaku swona.
1: Vongeli mama na xava na ku tshama swa ku magezi ya maxula makumileko va ta engetela van'wana
0: kamamba
1: chao chao.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, bulan naman.
1: Bulan naman dasa nyoko alin upunta doro.
0: Hey, madasa nyoko. Wush badlela zonke.
1: Zonke mino badla pra wani shukuma.
0: Susa sekele. Ah, wana laga wana kasha kumaga?
1: Bon. Magulo amin. Wama kwezu, va vulavuli fitele. Kunani... Oi, já vou seguir tua barreira agora.
0: Isso é.
1: Alá, então ganha ele vai ninguém vai engiseti. Cabe será bater show com a coisa. Acho que ninguém leu se enjar com o tinto, bate jama, já lá papai. Né ova. Papai vai já tinto, bate tinto. Swivangelo swa ku hambana a tintombi ti byaka va ku kala yi nga ri ya ntanga ya vona hi vo va sugar dad lava juliwaka hikusa sugar dad loko a ni ku vilela swa ku leswi vilelaka swona a wa dyiza a ti tsapawa a mali. Se loko a tombi vona swa ku a lova ntanga ya mina loko ni mu kombela kumbe i duzenju kumbe i tinyenti wa jikajika na ku vi lwi wa mukulu lweyi wa sugar dad loko ni mu kombela hi nga ni nyika u vhela a teka ku pha kwalani kutani ke switayenge swa ku ve ni kunene a tintombi ti sumela ku ve ni ti byela vavanuna vavakulu van'wanyani va nga vakokwani va vona a hi ti ku mbala lowa mamana nga va n'wundzaka se a vo va papayi na vonawu va byelaka tintombi ta le hansi hi leswa ku ve ni kutani wa vona papayi a ni 50 mamani a ni ma 45 kutani swi kona leswi a vilelaka swona ku ve ni lowa mamani a swi endla wa ku ve ni se a nga ha gwenti ku va swi endla u navenavi leswi swi endlaka swa ku ve ni wanuna wa nkulu wa munhu wo mu vona laa famba ni tintombi ta le hansi hikusa lweyi wa papayi loko a gila tlhelo dza ku kahle se leswi swihikusa leswi swi hi endlaka hina va swosi se vapapayi va vakulu u va vona hileswaku ku ni leswa swa switirhi swa manguva lawa swi henaka ku ve ni hi vona swa ku va a ya ha ri swona leswi hi nga hanya swi matolo hi vona swilo swa ku va lomu ka matelefoni hi nga fa hi swi hlaya hikusana hinkwerhu hi nga laka datpulani hi va vanhu va vakulu mapornografiya leswi.

0: Pues bona ka lomoka pornografia leswi. Se u ja ku implementara leswi ni vamana va Vatsonga na ku a ni tanga yena se a ya ha gwenti ku ve na a endla leswi, a endla leswiyanani se a ntombi na yona hi ku ve ni xitoloko swa ku okay loko no endla hi maendlelo lawa loyi wa papayi lweyi ha ta ni dizer hi madizelo lamanene se u swi vona swa ku papayi a ta vhela njhe mpela njhe a yi juletela ntombi leyi ku loko a ku endlisa xileswi loyi wa
1: ntombiela
0: a ni wa swi tiva swa ku phela lweyi hi vugamu wa ta ni nyika xa ku kala xa loko hi lavita mahanyelo ya tolo ni ya namuntlha ma hambanile a swi nga talanga leswaku ku ve ni vapapayi va ntanga ya masasentano wu ya mukuma xinhwanatana xa makinziyano
1: zasetyano
0: doitwano ma-23 a swi nga vamanga leswo ni kulile mina kumbe ni wa November yi tali manje a ni swi vona nkama leswi ni nga ndzuluka ku va ni va a ndzisanyana kumbexana a jaha ni swi vona swa ku phela vakokwani va tshama na vavasati vavo a va tito na va helelile ka swilo leswiya se swoswi swi heli swi nchumu se swi cincile se kutani ke hi leswi papayi swi endlaka swa ku va a vunaveni nave bya tintombi ta ku jula mali va famba va jetela ma-sugar daddy loko a mi kuma na hi le jove ya ntanga yakhe na ku ri loyi wa jaha loyi wa pfumela ku ve ni kumbexana wa swi kota ku ve ni a humesa ku ya nela ka mbilu yakhe nga vulisa xileswo tshama na yena loyi wa jaha tama loyi wa jove a mu nyika timali leti avelelaka tona mai loko ku ri ni ku va jaha byi nga yi humesi hi ngava leswinene u ta swi vona neni loyi wa papayi na yinavo loko a taleliwi hi hunjoko ni nga vulisa xileswo mamani a swi vona swiku a nga ha gwenti kumbe swina a nga pfumeli ku ve ni a endla leswi yena a swi vonaka lomu ka mapornografiya lowu mamani a yingisa swileswi a nga swi koti hi vugama ta ngheneliwa hi vumbilu bya ku biha sathana ya mu nghena a ya jula ntombi ya ku va yi le hansi ka ntanga ya ku va yi nga li yona hi ku ve ni a swi tiva swa ku loko a ku ndzuluka a ta ndzuluka mpela se mamani a nga ha gwenti se ntanga yi fambile a va kolani ta nghena van'wana va yingisete manje swi ya hi lomo njhe sugar dad a ta ni nyika loko a kombela duzeni bya mi nyika hi nyile jaha loko a ku ni kombela duzeni njhe a ni sina vana wa yona na ha jaha ku a babi xikati wa swi vona swa ku a laha ku na nchumu la se papayi na yinavo loko a ku ndzuluka mama na ku mina ni nyamakazi mina kasi kutani lwe loko a ku ndzuluka u vhela mpela ndzuluka mpela kala kwalani
1: bongele mavonelo ya wena bongele hi le ka 3 ni kutani 2:34 hi ta ve kombela ku swikati swi landzelaka hi mahakandzakanyo ka siku ve van'wani va kota ku nghena nakona bya saseka ku ve hi hlengela hi la ku ve hi zama gesi ya kutani swifuva swa vanyingi allo e bulana mani
2: mamana Helena Gabriel Mashara bari muxikambulani Maputa
1: mamana Helena hoya
2: tani mambo papa
1: vonelaka wena kahle ku mhaka leyi kambe kombe ku vhala ku finala ku tsan'wani radi ya swo
2: ya a ni hlava mhaka leyi swa twala ku ni ku yini ba a vanhu swoswi ku cinciwile ku sa vo vatsongwani va lava vakulu va vanhu va vakulu va vanhu va va hlayisa a va ha lavi ntanga ya yena a ntanga ya yena a yi swi koti ku va yi hlayisa se a ya ya tichuveka laya ka munhu wa nkulu ku ve tolo a va ku loko u rhandza a munhu wa nkulu va ta ku goma u cilane u ta huma xiboho se ku chaviwa a xoxe loko ku ele swi sayile va le ku yila yini ala ku swi tiva swa ku yini a nga le ku twa leswi wena u byelaka swa ku leswi sayila a landza swo swiya i ta kota ku swi xixima a swilo swa ku biha a swivanani swi le ka vakulu va vanhu a vakulu va vanhu a mindyangu ya hina vamamani ya hela hi swivanani ku lava vakulu lava va lava vatsongwana na yo mfana a lava vavakulu ku a ta muhlisa ku ra ka a nga huma ko wa swi kota ku loko a ya ya vuya a ku phela mina ni ya xitikini mina se ku ta sweka mani la kaya a ni ku u pfuka u lunghisela la kaya swi hela se u ta kota ku u famba vona u titivile ku onile pfhumba hi ku komisa a hi leswaku ni wena a wu nge sweki u ta vuya ma-23 hours ta ku ni ku gwelele ku ni ya xitikini mina swa twala swoleswo la phakati ka mutongo wo tekiwa hina vakhale a hi ni xihloniphi lava swilo swa va na xihloniphi or leswi ni hambi hi ku veneni hi nga ta tlulela swin'wanyana hi ku tshama la ku nga ni vatlhe va hantla va swinyenya hiku va chava a minawu liya ya ku hlonipha la kaya ni hantla suka va rhurha va ra ku veni va ta veni va xanisana kolomu va yaku kona
1: swi kata swi nyenge jihaleke masiku mambirhi manharhu va mutsutsuma tlhaji ka uya kaya
2: a uya kaya u swa se ku tshama ku ni swinyingi swinyingi swi ecekaka swa tingana swi ecekaka swa tingana va rhurha nyamuntlha mundzuku mutwani va kha a vuya ni yeliya a fambela ye kun'wana
1: mama na Helena
2: bava
1: ka vulela leki ku wa yini leswi va nga swi vita ku swi yila swi ngetani hi swona va ku ta swa u ta huma ya xibowa yini yini a swilayelo leswi swi wa vuna aka ku aka ka tiko ka vutomi ka vanhu kutani a swi vuni nchumu kutani a swi nga vuni
2: a swi pfuna a ku xiximiwa
1: hi zona
2: a ku ni minawu u ni twaka ni ku hi nga tatela ku swilo swi le swinyingi hina a swi pfuna hi ku sa a hi tekiwa hi nawu hi hlonipha maxi swo leswi a va yingisi loko u n'wi byela u ku u ta tshwa la ta tshwa hi ndzilo u n'wi swayila ku a ku yile ku yile hi laha hi nga le ku swi tiva ku loko va ku swayila u la ku kholwa hi ku swivona swaku swi yile hi ku swi endle yini
1: Yeah.
2: Preso akuno tome la respeto akuhanyiwa kusa a hilanda akudzeliwa he vakulu va vanhu mari swo swi hina va hombe a va hilande. O wanu ku loya ntse ngana kona.
1: Mama na Helena.
2: Ba.
1: Bongile mama na Helena yo nela gawe na u tsamba zwoku vata engetela vanwana.
2: Ku bonge mina ni talo ka xikoda na u dokhawishi mashilo ku ningali. Ke kombela u pala hi mina Mr. Paul wa Chakanedi Mansi.
1: U kalile ngopfu mama na Helena.
2: Na a no va ni mafebra se baro ni nghena na ni mafebra swi nga handi.
1: Ah, tabe, tabe, hi makumeni.
2: Khatibamba.
1: Cha cha. Kukinyo, kinyo, hosh! Emo stari! Ai chini mo! Hosh! Hosh! Hosh! Hosh! Mr. Mbova! Ahlaya hina 86 93 86 399. Hello. Alison. Hey,
3: Branaman. Branaman, ustedes con dos un buzico más bungano.
1: Oya, oya.
3: Baba lo hace.
1: Eso, na.
3: Oya, oya.
1: ¿Qué es lo que me ha comido, mamá, ustedes?
3: Não como quarto. Mina a ndla ku la lomu hinkwaku va nga famba kona vamakwerhu va fambe hi leswi va swi wonisaku swona leswi va swi tirhisa kona. Mina no lava ku veka swilayelo. A vamakulu va vatsongo a vatsongo va vafana. Leswona va hambi va lava ku hlayisiwa hambi va lava matshomba lawa ma vona ku va ri na wavo vakulu. Para ta aprovetera matshomba lawa yo lungwa siku a siye movha va valuya a ta teka movha lowa kanga hi wona mawa Mas ava tuoneli ku hantla va guga ku famba masangu. Sosi avafana se va karhele ku famba masangu. Umkuma mfana mutsongo mazi akhala hi ku mina a na ha fambi masangu a ni tsutsumi. Mazi hi mhaka yo le ni ku tsutsumela ngopfu a vavasati va nga ti pimeli mafambelo. A mafambelo wa pima wa nuna a ku famba masangu. Inaka vatsongwana vavasati va vanhanyana hi swona va hamba va lava mali. Mazi a va tiwoneli hi ku saka ngati ya vavakulu yi ta va pesa hi ku gama mun'wanyana ni ku tsala a nga tsali. Mun'wanyana xurhwa nyimba mitsongo hambileswi va nge ku ni ma swivhikelo leswi va vhikaka a ku xurhwa nyimba. Hambi nsati ni nuna va vhika va ku va hanyima ku tsala yi tshuka yi tumbuluka nyimba kwalaho ka swivhikelo lo. Mazi ni wa vanhanyana hambiloko va ku va tiwonela ku va nga swiri nyimba a ya xurha nyimba ya xikoxana. A xikoxana swi nga ta gwenta ku n'wi teka hikuva le kaya leni a ku tele hi vana ni vatukulu a leswaku a ta xi teka ntombi leyi ya tama
1: ku swi lava yi tanga ya zukulu wakwe leswo
3: papa
1: ku swi lava yi tanga ya zukulu wakwe xinhanyetana leswo
3: hi swona ni tanga ntukulu wakwe na yena ntombi leyi swa mazi n'wansiku yi chava ku mala leswaku a nyimba ya mani hi ku taka i nkulu wa munhu a nga ta n'wi gwenta. Lin'wani siku a ku a hi humesi nyimba se a humesa nyimba a ntukulu wa mina a gama a fa mina ni wulawulaku ni feli hi ntukulu a lembe leni nga hela hi yo mhaka ya mabulo ya laha hi nga kona nyamuka. A ntukulu wa mina a chavile ku mbala va humeseko xa xibedhlele siku yini a la kaya a nga ta a nga ta mbala a nga hlayisekanga a nga ti tiya a fa. Ni swo swi ni khulumaka a fambile ntukulu wa mina a fambisa sota se ku suka nyimba ya xikoxana a nga ha pfumeli xikoxana ku swi ya rundla nyimba ni ta wu hlayisa a yena a nga ha tiyi ku komba swa ku nyimba ya xikoxana mazi va kombina ra ku humesa. Mazi loko se va humesa nyimba va fa hi perde ra vana va hina hi mhaka ya mali leswo swi kumaka ngopfungopfu lo madoropeni. Lomu nkaveni lomu ka hina lomu a swi talanga swi kona mazi hi tsalo hi swi kuma kambe a swa ha talanga hi mhaka ya ku hi hangalakile ngopfu swa ku gaha swi kuma masin'wini a swi kuma mahlamba a swi kuma hi matshamela man'wana ni man'wanyana kasi doropeni hileswaku ku biwa mali. Xin'wana ni xin'wanyana xi lava mali se mina ni lava ku nghena ka swilayelo a lomu hinkwako va nga famba kona vamakurha a ha va lwa nga phukani wa mun'we va vulavula leswi va swi vonaka lo madoropeni ni ku swi tiva hakakunene a vavakulu wa mbava a mindyangu ya vona va yi vona ngiha ya ha lisima a lisima lini vatsongwana leswi mazi a khale ni khale a swi ri kona leswo kambe a vavakulu a ka vatsongwana a va lava a leswiya swa khale ka hina swa ku kulu ku va mi kuma a hali ntombi se a twa ku delisa ka ku pfula ntombi hinkwako ku pfula se a mazi swoswi a vatsongwana va kula na va le mihlaneni ya vavanuna swa fana na ye mamani kaya ina a loko a ku hundzukula hi swona hantla hundzukula hikuva a lava mali ha leswaku o hantla hundzukula loko ya hi timhaka ta ku o tendera a swi fanyana swi tiva ni swi teka ni kula swi yimbelela swi ku a swi dalana swi lava ku swi tiva ku hlayisa swi tiva mahanyelo ina swi tiva mahanyelo n'wina ke nga pfundzani na n'wina pfundzisanani hikuva hambi ye hina hi vetetani swinyini hi yo pfundzisiwa vanuna va hina hi pfumela hi ku saka a hi ni nkatini ni hinkwaswi leswi hi nga ri ka swona hi pfundzisiwe hi vavanuna va hina na hi ni xihlonipho na n'wina wu hloniphanana a va hloniphani se a ya ka xikoxana kambe ka xikoxana wena mfana u ta hantla u karhala ku famba masangu mavo a wupa hi xikoxa a pfupa hi vafana. Ni swoswi ni khulumaka leswi ku ni mikwama yi nga tshama la kaya loko u lisa mundzuku ku tata jahandlelekeka famba swi ya maputu va tshava hanta va karhala ku famba masangu vafana hikuya u tiyela a tingati ta va vakulu inkomu
1: kani mambo mamana Xter hi na ku tshemba
3: ehe ni kombela u ni lungisela a disula George Maluleka ku rhandza mali naswona avangani va wena loko va fika va komba swa ku na mali a mali ya wena yi rhwala mapatwini a vona lava nga ni mali mali ya vona va yi veka xihundleni mali ya ni swisiwana ta pateka
1: hi ta yi langutela lisimu leyo ya hi karatela kutsongwana maxi ta zameta ya ku langutela
3: ni languteli bava lowu
1: kani mamba
3: nkomu a ni la ku tsimba ka swilayelo mina ha leswi hinkwaswo va nga vulavula vamakori a vanwa mun'wanga pazanga maxi va swi vulavula leswaku va swi vona ku leti va twona ku doropeni swi tela doropeni lomu tlhaveni swi kona kambe swi talanga nkomu
1: ja

0: ¿Aló?
1: Babalo.
0: Mhm.
1: Ndza ku tendela a wasati wa mune ni jazire ya ri pindida.
0: Ano sikuma?
1: A wasati wa mune no ku tsama na ingangu jazire o jindia.
0: Eh.
1: Ya ri pindida.
0: Ya ri pindida.
1: A sikunda mawo. Ya ri pindida leso ka fambile. Aya swivona nyana ka ona ku sangula luya nga mukuma. Ata zwa zwa zwa aya ka mbuku wa mwana mwa uya. Zota mulava lwe alwe madala ta sama nenga kasi ndi woku ku muta ku mukuma kwalano ha amuga ta tsama nada na muga ta tsama jale ndi woku ngani nga wola zwoka pa madalo la ihlayisa hizona ndi ihlayisa vanwani vhela zwo snaita zwo famba zwo zwela ku ana ihlayisa ene zwola kutengetela ta moko na utongwane utongwane nguvu mezo vala ungela
0: Bongile.
1: Okay, ndzi nga teka nkama tsawa.
0: Bongile. Ndzi
1: nga tola leswaku madelo a sekunda mahiya wa munene wa ku muteka ku tshama na yindyangu wa swi tola ku ba laha epa fene xi xitoa ke. Sase ku muteka wo mu tshikirela a virhi wa hemba tshumi na ku virhi wa hemba. Namuka masiku lawa nada.
0: Nzimana.
1: A nga wa ha mutshadi wo guga na yena virhi wa hemba swi kona le.
0: Bongile.
1: A lava tshama ku makadiya va ngo va. Vale makadets ne vanwana a zwinwana vha tsima ku a tsani a nga khomo luka a vhela ri dzese dza aiza a mama a nanyana lord dzese ne anga ha nanyana i mama ni ya ya ofisa ni zadu manwa ku go tsama mahala ni makadela luna a hetsa ku vo zwi nanyetani i maland bas batsimisa ku manje inter mi ya umuntu ka kona ya zwi dalana vangaranza na zwona ze
0: Bongile Ernesto, nós estamos com o Celso Lael.

0: Hello.
1: How's it, Babal?
0: How's it, Babal? No man.
1: Hey,
0: hi.
1: A munhu wa mkulu hi ntamu ka vapfana inga mamani wa vona nda for example i n'wana wa mina a rhandzana ni nsati wa mina laya ni vo tidlaya porke a ngati ya vona i gijima hi ntamu a va mamani lavayani va tsaka hi ntamu i ngati ya vona ku i gijima ngopfu swinene kambe va kukuwa tingati ta vona va tlhela va hatla va guka
0: ya wena
1: hikokwalaho a khale ka kona kha va ku na wutilani swo va ku na wutilani mara wutilani li kona hi lo leswi va li endla ku vona lo liyani ku kuma a mfana a file a fa ku hiwa straight yi lo ka vamba na mina ka mawa wakwe loko va hi cuvuka hi ngo va kokwana wa mina hikwalaho ka ku kala a nga lava ku tihloniphisa vona vamamani va kona vona va hi nkarhi wa kona vo tsaka vona hikuva va kume
0: angati yeso
1: angati liyani ya vona liyani ya inene ke vona vufa kufa kunene mpuya nkwana
0: ya
1: eyi hikokolaho a vutomi la kona lau ni nga ta mbala ngopfungopfu hi seni ka party la tintombi porke a tintombi a ni nge khulumi hi
0: swona
1: hi party ya vafana phela a ta chava ni ku ni komba hambi loko no divana yena na vo tshama xikan'we loko po diva nga tekananga na divana na yena laha tshame na yena ni tula ni i mani loyi po diku swi lava na wani vona suka baleka hikuva nge ni gweli waku en'wini wa wena a mbala nsati wa mina ke en'wini wa mina
0: a swi mani
1: nge koteki leyo
0: se
1: va tifisa hi ntyangu vafana va hatla va guga a ngati liyani va kokiwa ngati ya vona ya ku tsakama hi ngati ya ku guga ya vitalana ola no vava loyi lavavona swaku ni wa nkama wa kona lowu u fambile
0: hi zona
1: manjeke hayi khona ku tshamisekanga
0: khani mambo nhlokomhaka ya masula leyi hakunene hi zala vukhwatsi ku ya lisima ngopfu ka vutomi ka mun'we ni mun'wana wa hanyaku fanele ku ve hi swi hlola hi ta ve amukemungiselo wa kumesa

0: Alo.
1: Aw seen baba damaa.
0: Aw seen ne balana man.
1: Ja la ko fa lo bara de li ko mba zongo ene
0: Lopes Francisco no Mondlane.
1: Eh.
0: Hoya hoya Lopes.
1: Yeso na.
0: Ta kombela ku ve u kandza kanya tshikati tsha ku se tshi tsumile.
1: A ku kandza kanya hi swona baba leko ta no nkarhi se u fambile.
0: Mhm.
1: Lexi ni nga xi vulaka ku sa bolo leli ni suke ri tolo hi leli leswaku mina lexi ni nga xi kombela hi lexaku ka majala wa ma swi kotaka ku ve ni mi ma swi endla leswo a ma swi tshiki porke hi ntiyisi ya kona a xi kona xiyavo lexa yena lexi a nga ta kombekisa ku mundzuku eka u byala yena ni to tintombi leti ti swi endlaka leswo a ti swi tshiki hikusa a xi kona lexi va nga ta xi kombekisaka ka untombi la yena la mundzuku porke a ntiyisi ya kona i ku ve munhu a ti tshamela ni nuna wa yena leyi va nga ti lavelana xikan'we na vanhu vatsongo a loko swi kutani swa karhata ni vo va bava lava va swi tolovelaka ku swi endla leswo a va swi tshiki kota ku va lava tintangha ta vona leswaku va ta kota ku ve nini va yaka amindyangu kusa amindyangu va ya ha hlula hi timhaka teleto se a va swi tshiki hi ku kandzakanya ka mina bava loyi a ni nge hi le hi sentambusa a nkarhi wu fambile neli a swi tshikiwi ve ni ku xixima a fana ni tolo leswi ku nga ri ni ku xixima a nga li ku hi tsemakanya a milayo kusa loko hi ze hi yi tsemakanya milayo hileswaku hi wonhetela a swilo swinyingi swa vutomi la ku hanya wa vona bava loyi
0: bongele Lopes wonela ka wena kota mangisa ka kumesa ka siku le ganya mutla hi tala hi ku tsaka loko hi tiva swa ku bya kaniwa hi vontlhe va yingiseti va Radio Mozambique leswi hakunene swi kalaka swi nga hi swinene ka wonela ka tiko ni ka vutomi ka munhu mun'wana chao chao
1: sokeke xivangelo leswaku a titombe a ti swi yingiseli leswi swi nga ka bolo leti porke a va na nkama na swona ni hambi hi vola vabava lava swi endlaka a va na nkama na swona ni ku swi yingisela ku zaveni vo heta nkarhi ku yingisela leswi
0: wa swona ke loko va zaswa ku va layela vo tima a radi
1: hi vona hi ta kumana ku ka xikolo no xitokamuxi loko hi nga konsegira hi se xiprofeto xa mina xa bava
0: mo prophet
1: ndi yena bava kuna munwanyani
0: bongele Lopes mishine na zwo
1: hiyo hiyo na kan ma
0: cha cha vaka hina mwingisa to kurandzeka zwisidlunya ku zwakaniwa hi tindlela tontle kunene se zwizile nguvu nguvu ka majaha leswa ku akutinyikela ka leswo swi kona swi vonekaka ka miri hambi ka vanhwana na vona kambe swi khwatsi bya chikota seni ka vanhwana seni ka majaha ku zalava magezi ya ku kanya kana nguvu leswaku a masiku ma ta tshika ma hatla ku kumesa ya mitirho leyi hakunene yi nga ya hununa nakona hi zile xin'wana laha leswaku loko mamani loyi a sangula ku dohala kutani khosahala a famba hi chongotelo inaka hi wala ku tiva swa ku jaha leyi ta tiya ku sima magahi na yena ke kutani loko chikelo chikati lecho a ta tsutsuma kutani a ta zama ku mu rhangisa ni swin'wana la swi tiya hikuva swi ta tshisa a ku ve a famba na ye na a famba hi chongotelo kota wuleleku bava Alfredo ku sukela a kachisana a ku a nga ta tiya ku ve a ndzi komba ku loyi isatu wa mina a kutani a wula a mamani wakwe kambe ndzeni ka swona va kona lava mi kumileko wa ku ringana wa sayizi wa ku ve va fanelana ndzeni ka xikhatana yi ta ve seta wax ndzi mu kumile ku wula liloka

0: 3 horas e 30 minutos, Ashayah 86, 93, 86, 399, ingatabe xaxaveta tisimu, kambe ta navela kuviha kunene loko ti kumeka kusuhani leti mutulanga ta chaya, kambe loko ti nga kona muta hi tsetselela. Hi ta vuyamukela muyingiselo wa ku sungula. Alo? Hi bula na mani? Hoya hoya. Alisi mna wala kuleza? Rafael Stoy. Liaga man lisi mla Rafael Stoy. Luka ku yin Rafael Stoy?
1: Ite karin sa gomono.
0: Okay. Liaga man lisi mle?
1: Novela. Erichu minu akwa akwa. Tinitu kumal na se kumal na kumal ko. Namani ile na mashawa, namani ili mongonzo. George Mashule, ele é de Zandamed, na Lokshima, Mondrame, nem em qual lugar,

0: kusukela ka xoxi mugqibela ni sonto meano itiko atlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, ukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, Liza Lisha.
0: Radio Msambiki, Aizongeni Katiko.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya makhivi lawa mahlengeleta ku mati
0: tivikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola ka kuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifundza nkulu Gaza kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingo tsuka ka ivanga janza ni kuhomisa kuhomisa ka kuyantswa kashifunza swa xikwalakwala na masingiri kuomisa ka kutlula mpimo swifunza swa xigubu masanjena na mapai hambi swilitano xinyimu lexi xinga tlhela xikhumba swifunza leswi swikalaka swinga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho kulaveka leswaku kulandziwa tindlela ta uvhikeli la kuomisa kale titiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki kale tiyelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo kata ufuyi a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
4: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o quer votar, o Tsalacódigo, Lelfimo, o Navelaca, se o Tsalamale, e o Gamo o confirmará.
3: Logo, Pazamini de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ing Salami Hanzo, Emit Gavela Enquaio. E tirimi em quatro.
5: Ele é 5 horas e 24 minutos. Estamos em que se tocou antes que eu fixe lá o Nanga. Joco Ambana Ambana. De lá, a Cuba é com uma cansimbi e a 6 horas. Casinca, a 5 na 45 minutos. E está com o Tisela Matimu e a 5.

0: Moinsetwa ku rantseka atikweni kwalo la Msambiki eleka 6 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Caro mwingi seto akurantsa ka hiku fikisela a vunanga adzwa ku hambana hambana. Kasi nkarhi lowu hi ta va hi longoloka ni vunanga lele kunene le ngaku kuchaka kumbe le ku khutazaka leswaku ka nyamuntlha ka mixulo wa namuntlha u kongoma ankerekeni hikusa swi na risima ku va hakunene a loko sonto yi fika. Hi tolovela ku va hi patsana hi mintlawa kunene hi rhandza ku va hi dzunisa Yehovha, hi rhandza ku va hi tlangela tintswalo takwe, hi rhandza ku va hakunene hi dzunisa avukulukumba bya yena. Xitano ke muyingiseti wa ku rhandzeka, wena u nga tshukaka u va u ni gome la ku kala u nga le ku ya nkerekeni, wena u nga tshukaka u hani ku kanakana, wena u nga tshukaka kunene u nga tivi leswaku kasi ko karhi siku ra namuntlha masukela wena kumbe makongomela wena nkerekeni a ta va wa hi ya kona. Hi ta va ka lowu nkarhi kunene hi longoloka swin'we leswaku hikwalaho ka vunanga hi navela ku va hakunene hi famba hi kongoma enkerekeni nkarhi wa ku va hi ya dzunisa Xikwembu nyamuntlha hi le ka sonto. Sonto leyi kunene yi vulaka 13 eka setembro ka 2026. Yi nga va sonto leyi kunene hi navelaka leswaku ndyangu wa wena mbilwini ya wena ku va ni ni ndhawu ya ku va hakunene ya wa dzunisa Xikwembu. A kona lwa ngo ha mina ni ta dzunisa Xikwembu ndzi le ndyangwini kumbe ndzi le kaya. O muyingiseti wa ku rhandzeka, a swi pfaleleki nchumu, na tshemba a lexi xi lavekaka hi ku va Xikwembu hakunene hi xi dzunisiwa. Kumbe leswi Xikwembu xi vilelaka swona ka hina hi ku va hi xi dzunisa, hi ku va hi xi tlangela, hi ku va hi xi twarisa, hi ku va hi tlakuxa avukulukumba bya xona. Xitano na tshemba a kwihi na kwihi lomu u kumekaka u ri kona muyingiseti wa ku rhandzeka u nga swi kota ku va u xi dzunisa Xikwembu, kasi xona xi ta va xi amukela avudzunu la wena hi ku va hinkwaswo leswi hi lavaka swona hi ku va Yehovha a dzunisiwa. 6:03 loyi a nga ta hi pfulela a xiyenge lexi DJ Vasco loko a ku ndzi pfumeleli we Yehovha, kusa un'wani nkarhi u nga ndzi vona ku va hakunene ndzi khongela u nga ni vona minkarhi hinkwayo ndzi ku dzunisa ku ve swi kona leswi swa ha chotaka leswaku ni kuma a tintswalo ta wena kumbe ku va ni hlangana na vukona bya wena.

Ele ka se zora jil tate kala 18 minutes mwingi se toko ranza kayo angala sala bona nga tjoko mbana mbana e bona nga adjwa ko yela na ninkereke ka sindla la ko ba kukhuta za leswa kuna mthlonga choti nkerekeni nyamthlonga shweli nkerekeni nyamthlonga siva dzongwane unga simu lumuzana swina altsima kuba kunene Muvu yankirikeni shichi njango kasi muta loko hakunene na tsemba leswa ku loko muhlanganile mukhongela mukombela ka xikwembu xikwembu loko xitatwa a mikombelo ya nwina itavaita hiku hinza hinza enjangwini wa nwina.

I didini upianista akukumbe switsongo kumbe swinyingi wena Yehovha mpimo lowu unaveleke ku ndzi nyika wona ndzi ta yamukela na ndzi tsakile hikusa a leswi swi taka eka Yehovha hambiloko swi nga va switsongo loko Xikwembu xi ndzi nyika hi ntsako i swinyingi a loko swi nga ti ka Yehovha swi nga va leswi taleke kambe loko kunene swi nga humele ka yena swi nga ta ma swi nga sizi nchumu kumbe swi le switsongo hi tsakisiwa hakunene hi lava va tivaka ku khensa hi lava va tivaka ku tlangela tintswalo ta Yehovha tintswalo ta Xikwembu leti ti hi khumbaka masiku ni minkarhi hinkwayo kasi ke laha sezo ra xi tlhatekela 31 minutos mangisete wa ku rhandzeka nkarhi lowu kunene hi ta misisa hi ya mahlweni ni vunanga

0: Kantsongwane. Nongonokolo te Kantsongwane uya fika Kantsongwane. Kasi kasikula namuntla azwiphazamike hita kumeka hi bula hi lisima la kutiveka endawini wa munwani. Dinu avikile wena lifa minjani?
1: Avikile milfambi kwatsi.
0: Ikola ka ini Dinu?
1: Yikunhlangile nifundile. Ntlheli xikola.
0: U tlheli xikolweni?
1: Ntlheli.
0: A u yanga xikolweni mhaka mume hi ku tlhela.
1: Nile.
0: Ileswaku li ntlheli xikolweni Dini.
1: A
0: ku yo tlhela?
1: Ahe.
0: U yo yi?
1: Nyo famba.
0: Aha, wa vona ku ni ku tlhela ku ni ku famba swona. Kambe ke Dini u yi twile nhloko mhaka nyamuntlha?
1: Ni twile.
0: Na tshemba leswaku nambe mungani wa hina le kaya a kumekile a yi twa. A kambe ku vula leswaku a nyamuntlha a yi hoxa hi ni vanghani va vanyingi lomu xitudio lava va ngo ti kumeka va tihlaya mavito. Avuxeni mungani.
2: Avuxeni.
0: A vito la wena?
2: Hi mina Kailson.
0: Kailson, a vhiki lowu li fambi njhani?
2: Fambi khwatsi.
0: Hikwalaha ka yini?
2: Hi ku ni fundile, ni tlangile, ni vuye xikolo.
0: U vuyile xikolweni. Ha, wa swi twa ke Dini. A li a vuyile xikolweni, a yome hi ku vuya xikolweni, a nga fambanga xikolweni.
1: A nga fambanga vhela, wo vuya.
0: Ku vuya kunene?
1: Ina, wo vuya kunene mesmo.
0: Kailson, a wu yanga xikolweni kumbe u yo etlela xikolweni?
2: Ni fambile.
0: Se leswi u nga ti u yo vuya ke?
2: A ni ka mafele.
0: Na hi ya mahlweni ni mabulo ya hina hi ta vita munghana wa hina mun'wani. Alson. A vhiki la wena li fambi njhani Alson?
3: A vhiki la mina ni fambi khwatsi.
0: Hikwalaha ka yini?
3: Hi ku ni fundile, ni tlangile.
0: U tlangi hi?
3: Ni tlangi ku khoma makadere ni funda.
0: Oh, a tlangi ku funda. Ha? Vanghani loko a vo swi tiva a lomu studio hinkwavo vanghani va Alson vo khalakhaleka va li eyi a tlangi ku funda. Alson wa swi rhandza u tlangi ku funda we?
3: A vo lava kanetaka hi lava humaka ma negative xikolo masinkusinku.
0: I ntiyiso leyo?
3: Yo.
0: Vanghani va hina va swi rhandza ku funda. I ntiyiso vanghani va mina? Ma swi rhandza ku funda ha
4: swona?
0: Ku fana na yena Alson na swi rhandzaka ha swona? Se u swi twi u lava ku tlangisa ka valo va nga ti hohemba u va lumbeti mahala u swi vonile Alson? A loko munhu u mu tlala kumbe u mahela xokenga lexona u lava ku yini?
3: Ku kombela rivalelo.
0: Hi mhaka muni?
3: Hi kota titwa ingi wa mu disprezara ingi a n'wi considerari.
0: Naswona loko o va wena ka ndhawu ya luya a wu ta tsakisiwa hi ku va ku hembela.
3: Ahe.
0: Se hi leswo Alson a swi laveki ku va hi endlela nchumu munhu lexi hi kalaka hi nga xi naveli ka hina swona.
3: Sho.
0: Se handle ka dyondzo leyi u tiva yini swin'wana hi timhaka leti ta ku tiveka ka ndhawu ya munhu mun'wana?
3: Kodi u kuma swa ku ku ni munhu va nga mu bandleleni tiveki ka ndhawu ya ye hi ku loko li wehe a ku kuma a ta ku pfuna purisi na wena wa mu pfuni.
0: I ntiyiso leyo. Kasi alana hi ni a munghani mumbeni a vito la wena ke munghana?
2: I Gaspar.
0: I Gashito. Gashito a vhiki lowu li fambi njhani? Li fambi be. Se i ncini leswi u nga ma vhiki leyi?
2: Ni tlangile.
0: A wu fundanga?
2: Ni fundile ni tlanga.
0: U fundile u tlanga? Se ke Gashito u nga hlamuli hi nhloko phela hikuva vanghani va hina le kaya va swi lava ku swi twa leswi khulumaka swona. A wu ku u fundile u tlanga ha swona? Gashito a loko u vona munhu na rila u nga ku yini?
2: Majudara.
0: U nga mi pfuna ha swona. Se ke Gashito u nga endla yini loko u vona munhu a rila?
2: Ni ta n'wi ajudara.
0: U ta n'wi pfuna ha swona. Se a swin'wana u nga mahaku? U nga mi pfuna hi mhaka munhu?
2: Purki mina si fosi mina.
0: A wu ta lava ku pfuniwa na wena? Aha, ni swi twisisile. Na hi kongomani mabulo ya hina hi ta vitana vunghana wa hina Junior leyi na vo a teleke ku ta hi pfuxela. Avuxeni Junior.
5: Avuxeni.
0: Avuxeni Junior.
5: Lixile.
0: Junior, a vhiki lowu li fambi njhani?
5: Ri famba.
0: Li ma yini?
5: Ni famba kwasi.
0: Hikwalaha ka yini?
5: Ni tlangile, ni fundile.
0: Yeah. marito loyi nge u va uniform handle ka ku tlanga u tlhe u funda u va nga swimbele
5: nigile
0: u gihi junior wa hina kuzwe o titivala i nge a nga ganga munghana hina junior u gile munghana mina junior ha leswi u nga ku u yo tlanga u funda ke munghana hina junior na yena namuntlha hi nge yange le ku bula khwati na hina
5: u mutlangisa
0: a o a ni loko u konge le u bula na hina kasi wo yi tlangisa kambe ke junior u rungula ma
5: papa mina
0: ni nga tshami swaku marungula ma fikile a swo swi hi ta vitana munghana wa hina Antoninho i Antoninho mani dino
4: mayangani
0: i Antoninho mani
4: mayangani
0: i Antoninho mayangana lweyi alwe yena Antoninho Mondlana swo
6: ni swona leswi
0: aniku yena Antoninho mayangani
6: ana Antoninho mayangani mi
0: yena Antoninho Mondlana seke Antoninho aviki lowu elifa minjani
6: aviki lami elifambi khwati
0: hikolaha ka yini
6: hikolaha ka ku ni tlangile ni gile ni tlhe ni hlamba
0: avanghani va hina inge a va hlambi
3: a hi beneni mandlo
7: mana Antoninho wa hlamba hey
0: n'wi hinkwerhu laha miti laha a mi chuchanga matinyo a mi hlambanga
6: maswaku mi hlambile
0: Antoninho a hlambile
3: hina mo hi lumbeta hela
7: mo hi lumbeta me mukandinyo
0: i njhe ma hlamba n'wini
7: ya hlamba
3: hi ni hlamba 100% Antoninho nga hlamba 50
7: fresh singu a singu vezi yo hlamba hina siku nsiku hi hlamba ka singu no hamba kandinyo
8: Yashkovara
7: ka 20.
0: Vintucha ka 20.
3: A alesho se moya mbanyana ku chicha ka 20.
0: Manje ka 20 vela nje matinyo we ama ngabe namasukili ngamalo.
7: Nini matinyo yo ti anjani mina? He.
3: Ani matinyo arigwe.
7: Ani arigwe mayanzo yansimbi.
0: Alana. Ingita jonza shokare la. Inani byelani vangani a ku chucha ka 20 hi siku swa endleka mpelampela swinene ka vutomi la hina ku chucha ka 20 hi siku ha ma vona mi ti mangaleli hi n'wexe leswi mi nga ku mi chucha ka 20 ke
7: mara mi ni chuche ka 20 nyamuntlha
8: mina ni chuche ka 3
0: nyamuntlha hi ntiyiso leyo u chuche hi nkama muni leswi a ku pfukaka
8: a ma set
0: u chuchile masedi u lo chucha kan'we loko yi switani pur hikusa wa vona swoswi phe se ni nkama ni wu woni beleya kambe se ku tsutsuminyana nkama a ku nga li masedi a yi khali phe u nga fika phe munghana se u nga ni byala leswaku u chuchile ka treji nyamuntlha u pfuki hi trezo ra munghana
8: ahi
0: se u chuchi ka treji nkama muni
8: ama
0: ungana wa hina a ala ku hi kalavela namuntlha a ku a chuchika 3 kambe hi ntshimantshima a munhu a fanele ku chucha kangaki hi siku
9: kandoxi
0: a nga ha tshuka a chucha pelomenuxi
9: ka 3
0: ku lava i li kadoxi ku ya ka 3 a swona se a makhambo lawu a chucha hi mikama ingaki
8: ama 20
0: loka la kwetlela anga mo 1
8: ama 7
0: loko apfuka anga mo 1
8: ama 14
0: hi loko se a jile aha okay ni switwisisile kambe ke antis hele ya ku hinkwero hi fanele a ku hi chucha matinyo loko hi gilisho ukarhi swa ku ga ha swona se ku va hi nga loko swi endleka leswaku ku ni lowa ku ni nkama lowu wa gangama loyi a ngaki nkama lowu wa gangama loyi a ngaki swa fanela ku ni hambiloko hi nga teki hi xikovha hi chucha ku chela mati matsongo kunene hi hlukuhlanyana kutsongo swinene kambe ke maleswi pure hi ku yini munghana wa hina Anton
6: hi kota ku hi nga nuwi noma a yi na purisimu hi nga kumi makari ya dentari
0: okay ku leswi hi xiputukezi swi va swi thyaka makarhi se hi leswi swi nga veli muchumu ya ku biha eka vutomi la hina kambe ke vangani a mabulo ma tsakisa na ya mahlweni hi ta twa vunanga hi ta gama se hi vuya hi ta ya mahlweni ni mabulo ya hina.

0: Yikumekile na yitwa aunanga kasi machina vangani
1: Stella
0: lo kweli dinwa ni baleki khale lana
2: ha kuchine
0: ah namele sho unanga selinga hela pedino awu hachina phe
3: hachina
0: se awu chino yini din
3: anchina marabenda
0: ah marabenda nikutsaka ka vatsongwana okay kaso shlo uchina marabenda
3: ena na spiva
0: oh phela lana ano bula nanto ninyula nimuvutisa ati makaleti taku akuchucha niku aleswa ku tiveka anda unya munwani leswa ku yini se no khumba chufu ukwi se ngakongoma mina na nantonini Antoni, kasi ati makaleta ku tiveka ka ndawu ya munwani leswa ku yini
4: ati makata ku tiveka ka ndawu ya munwani leswa ku loko for example podi ukoma munhu landle ukoma munhu landlele na famba se vagama va mupa tingi umpfuna porque siku lin'wanyana yi ta veliwela swi i nchumu yo tshansa swilelo leswi nga ku tiveka ka ndhawu yin'wanyana
0: se hi tlhelo la xikola loko hi li le xikolweni hi nga tivekisa ku yini eka ndhawu ya mun'wanyana ha tiva leswaku a ku funda i mfanelo ya ntsongwana naswona
5: hi swona
0: kambe ke namuntlha hi vulavula hi ku tiveka endhawini ya mun'wana se hi nga swi endla njhani leswaku hi tiveka endhawini ya mun'wana axikolweni
5: axikolweni hi nga vela ku munhu va mu yiveli a pasta o tikaneta hambiloko yo lahla hi mpfuna ku lavetela loko a nga swi kumi hi pfa hi mulomba swa hina
0: se we u nga nyikela lapizeri ya wena wena
5: Ni nga nyikele ku ni nga venwa no mpfuna hi ku loko eli mi ya ta ni mpfuna
0: ni swi twisisile kasi lona a li rhandzu le lini li sima la ku rhandza walikweri wa wena u tlhela u mpfuna u tlhela u tiveka endhawini ya yena kunene kasi din no ku vona u tshemula wena u nga endla njhani leswaku a lomu xikolweni hi tiveka u tiveka endhawini ya munhu mun'wana
3: mina ni nga endlisa swileswi ni nga mpfuna ni nga tlanga na yena
0: phela lomu xikolweni ku ni mhaka leyi ya ku a vanghani va hina va tshama exivundzeni va tshama voce u nga endla yini
3: mina ni nga tshunela ni ya tlanga na vona hi bula hi maha vanghani
0: u nga bula na vona se loko u nga lavi ku maha munghana wa wena
3: loko a nga lavi maha munghana wa mina mi ni nga sindzisa hi ku a hi ku oka a nga swi lavi eki swin'wana o chava
0: se a nga kumeka a chava okay se wena na wena wu tiveka endhawini leya ku loko o va wena u nga wexe a wu ta navela ku munhu a tshunele ku hi nkarhi wun'wana ya munhu loyi a nga kumeka a chava ku tshuneka ka van'wana swona kasi i nchumu wa lisima lowo dina a swo swi i nkarhi wa ku hi tiva yini
3: a muganga wa musambiki
0: hi ta tiva muganga musambiki kasi hi tiku laha hina leyi la ku tshaseka ngopfu swinene kambe a mativelo ya hina muganga musambiki namuntlha ma ta hambananyana kutsongo hikusa i vanghani va ya hina va ngo to hi tivisa musambiki wa hina ka siku la namuntlha pedini
3: a ni nga swi tiva
0: ha leswi ni nga ku hlevelili ke
3: ni yo khohlwa
0: namuntlha hi ta endza ku ya fika kwihi hi ta endzela kolomu ka gaza lomu kambe a maendzelo ya hina i nga ta va ya ku khwela movha kumbe mbasikeni kumbe nchumu wun'wani ahihi a namuntlha ni ta la ku tiva ka vanghani va hina leswaku kasi gaza a ni swi fundza swi nga
3: i njhe va mi tiva gaza munghana wa yena
0: hi ta swi tiva kola swa ku va mi tiva kumbe va n'wi tiva

0: Hi ta sungula hi Alson.
1: A ni khohlwile.
0: Kambe leswi u nga khohlwa. Se xoxi. U nga hi gwelanyana swingaki nga va sinkwa swona.
1: Xayixayi. Xongwene. Majakazi. Xikwalakwala. Gija.
0: I kwatu ka xota xin'we. U te xayixayi. Xongwene. Xikwalakwala. Uli majakazi. U gamu kwini?
1: Gija.
0: Se hi swona sinkwa swona. U vuli u tiyisile. Kambe ke Antoninho. Engesanyana swinharhu. Se hi ta ku 8.
2: Xibuto.
0: Xibuto.
2: Limpompo.
0: Se u vuli swimbirhi ku chota xin'we.
2: Xoko.
0: Kambe ke a vulili a treasure Antoninho. Hi ta rhamba munhu mun'wana leswaku a ta vula swingakinyana. Lana sopo di tlhontlhanyana ye Dino. Dino, hi nga ni gwela a swifundza swin'wana hi swi.
3: Ucopi.
0: Ucopi xifundza mungani. Ucopi xifundza. Hambiloko ku yina xikumeka ka xifundza. A vulili also na ku manjakazi. Vula swin'wana ke wena Dino. Dino, u te xokwe. U gamo ku yini?
3: Mapayi, masinjiri.
0: Xin'wana?
3: Treasure swoho.
0: A ni te treasure, okay. U yo te hetisa ke Antonini. Hetisa?
3: Xigubu.
0: A hi mbeleni wa voko. Kambe hi tibela mavoko hinkwerhu hikusa hinkwerhu kumekile hi vula a swifundza swa Gaza. Kambe ke i nge ku choti masinjiri.
2: Hi vulile.
0: A vuliwi masinjiri. Okay. Na ya mahlweni kasi ni nongonoko wa hina a swo swi nkarhi wa ku hi ti juja hi unanga. Loko unanga lelile hi ta vuya ni mabulo ya hina mayelano ni nhlokomhaka namuntlha yi vulavulaka hi ku tiveka endhawini ya mun'wana leswi xikutukeza xi cheku ku i.

0: kumeka lindula na yamahleni ni nongono kwa hina ni lako tivaka yena Antoninho kasi Antoninho inga enja yini leswaku hi tivisa ka van'wani swaku ku tiveka ndhawini ya munhu un'wani swi ni lisima
1: hi nga famba hi mamapalestra
0: hi bulisana ni vanhu a swin'wana hi nga swi mhaka ku va hi tivisa ka vanhu va mbe na lisima laha ku hi tiveka endhawini ya mun'wani hileswaku yini
1: hi bala a nongonoko la radio
0: aha hi tivisa lisima laha ku tiveka ka endhawini ya munhu un'wani hi tlhelo laha ku hi bula hi swona ka nongonoko wa hina ha swona kunene
2: nakona hina hi nga tiveka ka ndhawini ya mun'wani para van'wani va kota ku swi funda
0: leswi vulaka swaku swi la swi sungula eka hina hi tivaka lisima leswaku van'wani na vonavo va tiva a lisima na li kula ku tiveka eka munhu mun'wani naswona na vonavo va tiveka endhawini ya munhu mun'wanyana hikusa hinkwerhu hi ni timfanelo hi ni tisindzisa ta ku fana kasi na ni vulavula hi ku hinkwerhu hi ni timfanelo swin'we ni tisindzisa ta ku fana a ni lava ku twa swa ku njhe matitiva a ti sindzisa ta ntsongwani mozwe
3: ina ya titiva
0: i njhe mi swi twi xivutiso
4: maximani
0: vangaku yini
3: u vutisi swa ku ya titiva
1: a timfanelo ta ntsongwani
0: ni te tisindzisa ni
3: vulavulasindzisa
0: ina i tisindzisa hi timfanelo kambe ki ni nge se ya mahlweni hi ni munghana wa hina la tlhelweni munghana a vito la wena
4: yumi
0: na wa titiva tisindzisa ta ntsongwana leswi swi putukezi va swi thyaku ku i madeveri
4: i ku hlandla mapurati hi pfuna kahle
0: kasi yena yumi na wa titiva tisindzisa a ku hlandla mapurati ni ku hi pfuna kahle a hi pimiseni leswaku hi le kaya swona se a makwenu a tshuka a rhetemukeliwa hi jikiri li fayeka u nga ku yini
4: hi nga n'wi pfuna ku rholela leswiyani ku a nga ve a titsema
0: swin'wana hi nga swi mahaku
1: hi mugwela pura kota ku gwela mamani ku va nga mi khulumeli
0: hi mi gwela ku yini
1: hi mugwela pura a kota ku a gwela mamani swa ku a dlaya jikiri pura va nga mi khulumeli
0: ku laha ya vula siniya swa ku a dlaya jikiri ra va nga ku yini va nga mi kwatela swona tiva leswaku phela vamamani loko va bulisana na hina vo kwate hi ku hi endla muchumu wo ka yi nga li yona hi ku vona vo lava ku hi khulumela ahi kambe vona vo lava ku ri hi dyondzisa a ndlela leyinene ha swona vangani se handle ka leswi i ncile swin'wana hi nga swi endlaka kumbe xi hi endla leswi hikwalaha ka yini ke Antoninho a ku hi n'wi gwela swa ku kula a gwela mamani swa ku a dlaya jikiri hi za hi n'wi gwela leswo hi mhaka n'wini
1: hikwalaho ka ku hi ku tiveka ndhawini ya mun'wanyana purki loko va mi a ni ta swi lava u gweliwa na swin'wanyana i ku loko ni dlaya jikiri tingi ni mi gwela mamani pura a pumba ku kwata a nga yingiseli ku kwata leswaku a ta tiveka ka ndhawu leya ku a n'wana wa mina a dlayi nchumu a ni gwela se a ta dyondza hikolawo a leswi kwatisaku mamani va hini hi nkarhi wun'wanyana ha ku hi dlaya i ku hi nga vuli se leswi swi n'wi endla kwata mamani i mi chuma ku a ni nga yi navelileke ra mina hambiloko munhu a honeka deni la mi exikolweni a ni tsakela ku a ni gwela pura ni ta kota ku swi tiva swa ku a nga mahingi ku swi lava
0: hi swo sweswo ke Antoninho hi minkarhi yimbeni a ku tiveka endhawini ya munhu mun'wani hi swo sweswo hi marito man'wani hikusa nambe loko hi tshama hina hi swi vona swa ku phela munhu luya wa xaniseke hi minkarhi yin'wani a lweyi a tlhelaka ti xanisa kambe hi ye hina a swi nge hi tsakeli mpela hi example leyi u nga dala yona kasi ya mutswele a ku va hi dlaya jikiri ka nkarhi lowu ye hi nga miyela ini a hi mina ni nga dlaya swi te njhaninjhani kambe ke a loko se a kwatile swi ta hi xukuvalisa na hina ku ku vona a mutswele wa hina se a kwatile se a nga ha buli khwatsi hi ku se minkarhi yimbeni nambe wa swi twa swa ku phela loyi a nga dlaya jikiri i Antoninho kumbe xi Kandinho kumbe xi Junior kumbe i mani na mani kambe yena aleswo a swi kumeka swi mu khoma mbilu wa swi tiva leswaku I manyani a leswi tlhela u xi engesela a xi va vuleswo hileswaku manyani wa kona a nga swi tivi ku vula swaku phela hi mina se leswo I nchumu wa koo nga lowunene mpela evuton'wini la hina kambe ke dini hambileswi u nga yi balekanyana kutsongo ni vula leswaku a mabulu lawa ma ya ma fika magamu hikusa a nkama se wa hi siya
2: hi ta tlangela vatlhanganisi va malembe
0: kunene a se a ni khohlwile vatlhanganisi va malembe

Kasi nanay ko parabens kayo. Kung kawala lang ako, magawat sa nasa malayang. Kasi ko lang namunta. Vicky Lely, nandun po ba? Ah, Wendy Lely. Iko, yun na valela. Ang kanyang wakutala. Yung Tommy, Matomo, ni Makateko.

Corolla mingiseti kube kufikisela mahungu ya mixo secretario general wa bandla la Frelimo avilela a kuvona eka varangeli va mifumo ya madoropa ambe ni va mfumo wa xifundzankulu Gaza na vahlamula leswi nga swivilelo ya xitshungu mahlweni ya ku va va landza switshembiso swa bandla ku hluvukiseni ka tiko. Shakila Bobakar a yanakanya swaku ku ni ku pfumaleka ka xuma tikweni kambe varhangeli lava va fanela ku kuma tinhlamulo ti vileliwaka hi xitshungu. Na swili xitano Shakila Bobakar a vula ku varhangeli va mifumo ya madoropa ni va mfumo wa xifundzankulu Gaza va fanela ku tirhisana hi mpatsano na va tlhamuxelana kona swikarhati leswi va hlanganaka na swona va tlhela va hindza mintamo mahlweni ya ku va mintshwantshwa leyi va yi kumaka va kota ku hlulela. Sekretario general wa bandla la Frelimo a vulavula hi wa vuntlhanu lweyi doropeni la ka Cencai ka mintirho ya vukoli la mahungu na a tlhamuxela nkongometo wa riendzo a li endleke xifundzankulu Gaza hi masiku manharhu. Hi tlhelo lin'wani sekretari general wa bandla la Frelimo a tshembisa swa ku a ta xiyaxiya swivangelo swa ku va mugodi wa vulondzovoti la titshomba ka muganga wa se xikarhu xifundzeni xa Vanduzi xifundzankulu Manika wa ha tamisisa wu landza mintirho hambiloko ku vekiwile xigemo xa ku va u nga ha tirhi. Shakila Bobakar a vulele marito lava doropeni la ka Cencai mahlweni ka mhangu yi vonekeke eka mugodi lowu hi wa vunharhu laha ntlhanu wa vanhu ni muni va luzeke vutomi. Sekretari general wa bandla la Frelimo a vula ku mfumo eka swiyenge hinkwaswo wu ta endla leswi swi lavekaka a nga li ntsena ku va ku tsumbuliwa swivangelo swa ku va mugodi lowu wa ha tirha kambe ni ku va migodi hinkwayo yi tirha ndzeni ka nlavu swa nga ndlela ya ku va ku fikeliwa timhangu ta ku fana ni leti. Mfumo wa xifundza xa ka xikwala kwala n'walungu ka xifundzankulu Gaza wu tsatsiya kasi a hi vula swaku murhangeli wa mfumo wa xifundza xa ka xikwala kwala n'walungu ka xifundzankulu Gaza a tsatsiya ka xitshungu ku va xi nga va ni matirhisela manene ya leswi swi bindzuliweke eka xiyenge xa vumbirhi ka nguva leyi ya ta vurimi ndleleni ya ku vekisa madyela manene nkarhini wa xihala xi nga ta tshuka xi voneka hikwalaho ka matshamela ya El Nino. Murangeli wa xifundza xa ka xikwala kwala a vula ku ndzhaku ka timpfula ti vonekeke lembileli ntalo wa vatshami va xifundza lexi va kotile ku bindzula ntsengo wu lavekaka ku va ku ni madyela manene ndleleni ya ku va ku hunguliwa ndlala yi nga ta tshuka yi voneka ndhawini leyi ka masiku mataka. A vulavula hi bindzu la maxalani ni mahuva lawa ma kalaka ma nga fanele ku va va xavisiwa leswaku ku ta koteka ku va ni swakudya nkarhini wa xihala. Constance Ubila a seketela xitshungu ngopfungopfu ka vafuyi swa ku va nga pumba swifuyo va nga na swona va xavisa leswaku va ta kota ku xava swin'wana swivilelekaka mindyangwini ya vona. Mune wa miganga ya xifundza xa ka Masingiri yi ta kuma u yavelela ndzilo wa gezi ku ya fika makumu ka lembe hi nga ka lona. Hi vulavula hi miganga ya Khubu, Khanyani, Xitari ni Banga lomu ku tlula gidi ni madzana mambiri wa mindyangu va nga ta kuma u yavelela ndzilo wa gezi hi khambe la ku sungula ndzeni ka makungu ma chiwaka magezi ku hinkwako. Murhangeli wa hudwana ya switirho xifundzeni xa ka Masingiri a tlhamuxela ku va ku ta endliwa kasi ku va ku ta yaveliwa magezi emigangeni leyi se ku tlhavinyetiwa tintambu ta ku va ti chiwaka media tensao kasi hi ndzhaku ku ta yaveliwa magezi mindyangwini hinkwayo. Linton Shambale a vula kambe ku handle ka ku va ku yaveliwa magezi eka miganga yintshwa nakona ku ta yantwisiwa na ku vekisiwa a ndzilo vunene wa ta gezi eka miganga ya ntsindza ya xifundza xa ka Masingiri. Ave mahungu muyingiseti wa ku rhandzeka hi nkarhi lowu hi tshembisa ku vuya na man'wani ka minkarhi yi taka.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
2: Bana asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsala Male, e o Gamo o confirmará.
1: Logo, Pazamili de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
2: Ingi Salami Hanzo, Emit Gavela Enquaio. E tirimi em quatro.
3: Mandla ya kubasa i vutomi byinene.
4: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
3: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.

ave Arnaldo Manyisi akwambe loko vako swamisava swatika ko laveka hakunene ku va u vitana Alisa ku vitana Mahleko ku lungo endla hinkwaswo muyingiseto wa ku rhandzeka ku va a moya wa wena wu tshama wu pepile vhela misava ya tika swa karhata siku lin'wana na lin'wana nakona ku zanga ku vanhu loyi a nga hikwa swa ku swi ta hi vevukela kambe eko ku tikeni loko swi na litshima ku va hi zama ku vekisa moya wa hina ku pepeni hi zama ku vekisa miehleketo ya hina ku pepeni hi zama ku vekisa timbilu ta hina a ku pepeni rhandza ku cuvuka lexi xi ku pepi saka moya lexi ku pepisaka mbilu swa ku hambi loko li ka swikarhathu u khomelela ka xo lexo kasi ku va u ta hungula leswi swi nga ku vangelaka swikarhathu hikwala ka vutomi leli tikaka hikwala ka ku va swilo swi nga vevuki le ka wito rexinakatorz minotoxo.

le bukamise bukigara ekikati kyakukiyita amakaruta eyateeka amakaruta weyanyiwa nekuziserewana baba ite nokukikiila isi kugatumi nguluma kwaritera izwa iti pepo natudiwaka mbemurange eliwa kwaritera awula nzonga tanyaniweke kitsungo aikanganinile kwaritera ila kumutera machichela shuru ya makaruta uteno mara itakota kuwenise hikuma maxavela xuru ya chikhafuma lomuka weti ya xaneka lomuka lembe ka wetetaseke mazuza xitshungeii kunenisa ya tela kwariterawu kikwi kwariterawu papayi wa mina kambi no sekeleka ni papilu akumakiwana papilu leyi n'wina xitshungu hi tseletelwe tilinya i papilu xuru gago wa mekutiya ku laveka kuweni akuleni a murhangeli wa mutilaka a tsalela a sati ni mavito ya vana ni vokhe lava hanyaka na kutani u ni ntlhanu wa swivanana loko bya nga vanisei swo khe ri tsalela loko se u tsalele papilu se u heta teka papilu leyi kutani a kule ka mina kwariterawu ndzi ta kambe ndzi ta veka sinathula u gihumela leswi loko kambe u gihumela leswi riko papa hi ya biwa ka rimu loko hi biwile ka rimu papa hi ku gihumela le gova na mukhomile a mali ya munhu wa macheleni ya ri ya papimaribya hi vuya se hi mayetela zokileti kambe hi nga byela kwaritera hi ya teka papilu hi nyikela papilu a sina ra papilu leiya tinyikela se hi buwa ka rimu hi gikumela le govanaaku rindzelana lomu ka disembe nakona wu kambe mu ta kuma makarita wu ya n'wini hi rindzela hi rindzela November nge tonyo hi rindzela hi rindzela December nge tonyo a gi wuyi karitawu nyana yewe o hi swa rati papa hi wa mina hi tlhela xitiyiso loko mavisa xitshungo a mhaka ya toroka ya makarita ya tinyiwana swi nyathile rindzelani hi swi rindzela ve maka huma hi fevhelela hi zona hi ya tlhaseleka fevhelero yi heteka weti ya fevhelero papa hi se hi heteka yo khiku tsinyo a ki wu yi karitawu nata hi vuya hi rindzela papa hi wa mina hi nge lomu ka marsi hi ku i pepo leyi a vitaniwa leyi a kwariterawu para ku ya tiva nkhamuselo leyi kwariterawu yi vitanela hi mavisa xitshungo famba ni lesini nwuyamuya chuvuka mavito ya n'wina laka kwaduri ya ntima wena u to kuma mavito na matseletelo gi nga humangi vito ka wena famba papaye u ya lava ku tiva lesini kunene hi ya laha vito munhu i laha vito ka ku leke ka mbangi tivaku kunene loko a kunani mbava ndzi ya chuka ndzi nge yi humela va nge hi wena mani papa ndzi nge mina hi mina ripeka ina va lava vito ka mina papa hi va tikuma karitawu va susa loko va ndzi nyika karitawu leyi ku va vaba va kuma ni tinyesana va huma yi tinyeletisa ndzi nge he vava entawu ka karitawu ka mina ka huma ka mi ni tinyesana va nge leki i karitawu ka profesora a wu tsalangi bank ndzi nge he wena makiwona papilu leyi ndzi tsalile swo khe phatsi bya vanyana papa hi se ku huma sinatura ya mina yo khelela

14:50. Leswi fanele u nga na hi ta swi maha ka siku leki ga nyamuntlha kota sot hi ta mu nyika segunda parte ya Mosambola 2026 ADV1 Bahia wa Pemba 0 le i jornada ya uma 12.

handle ka hlakano lo beliwa ku a jornada ya makuma mbili ka beliwa u kwa mutikari ka jornada le ya makuma mbili hlakano ferroviero le shinga ferroviero nampula hlakano lo wa beliwa ku E noi possiamo giocare con Sangule che è 14 ore e 30 minuti. Con la gambia di Mucha da Taita, ambahilit Hamilnako ni. Tassa, Tanku. Campionato. Yata ukabele gaji kumba herambu gaji saati Tunga kopa Lourdes Mutola Luma provinsi yenyambana Ibru legi ngafelunga na higi kumilitolo kalile suwezi tanzini Itawia hita koka Annabella Nkumbe Ile pambene ata hinyika hili ti Kunga Kushuwa kawa kuzeleva bola Kuzeliva timamba, nekwa timamba titabela Hesuga 25 setembro na Senegal Ishakano utubili walumukaya Kambe na ulumba Senegal Hiku wala kakombela ka Senegal Kule mutinu wako ina niso kukari Federasa msambikana Ila akashi kumkonde Iwa watela Akafi na yonawo yifumela Hiku wala huu Aba kuzeli ba bola Barambiwe siku lega 25 ka September Aku ba humelele kiki Albaleni la Zimpe Tuka sikuwa wana shakan lowo Wa Senegal, Mozambique Tubile wa la Zimpe Ashakan wa umbiri Ulumba Mozambique Utabili wa kolumkai Zimpe Lezo inga Senegal Itabila makati mambiri lumu Akai Katikusa ngula kota kulomba muri Katika umbiri kota kwenze Lokuma tsemele mahikona Hita kota kambi na Annabella Nkumbi Sekama putza ta hinyika hilezo Kunga fambu wa mishakanu Watatu wa mikawayati Kugena ka Msambiki Kwa mapali sana Yama Liga tu Champions Laha Union Sportiva wa Songo Anga apaliwa Aluanda, ha Pedro wa Luanda hezi golo zinaru za kuanguluwa hezi mbiri Zaunga na apaliwa ilo mkaya hita manalego Ahehisiwa, anga hekona lumuka mapalisa na lao Luwe asipa msaku, hii ABB ya Susan Black Bull Anga itena mtamu ka Sugatolo na Atomic Hii 00 Atomic wa Comores Kasha kana usangula leyo akumore jabebe ila humelela Hichi golu chimu Chofumalangu Lenukaya Atiliata kumeka kawa Sugatol Na echa na mtamu Munga ina bola na yena atomic loi Wa akumore zero zero Lezo manu zaku ABB Asimamisa muka mapasana Lawa ya maliga tu kampion Itasa Nelson Mandela Loko hita salalo heka ama hita kala heko kabulu Lekin nga vina kutolo ka kubilu waka nchuga Anchuga liye ya dama

0: Chimbilili Stadium lexi se makunu xi tirhisiwaku ku karhi ku hundza malembe. Swaleswi swa ringana ku hi ya ha kumana na Inaglory Annabella Nkumbi loyi a tshamisekeleko a nyimisekeleko kasi ku a ta ve a hi nyika manyawu hi leswi fambelanaka ni ta u khaveleka xikhumba maafrotaso laha hi voneke leswaku a UDS paliwa aLuanda leswi hi swigolo swinharhu ka swimbirhi ntsan'wana paliwe lomukaya hi xigolo xin'we xo pfumala angulo hikwalaho a hlehleletiwa ha Petro wa Luanda a simamisaku ka mapalisana ya maafrotaso kutanitasa Nelson Mandela hi Association Black Ball loyi a nga ve a yicana mitamu na Atomic wa Comores ka usiku ka tolo leswi mahulu swaku a simamisa lomu ka mihlekani leyi Annabella Nkumbi oyoyo
1: Mandela na ni ntlawa wa Association Black Inhlikani Armindo Masingi inhlikani vayingiseti va maputugaza na nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri mina ni yangula swa nga haleno a xifundzankulu maputu ku va hi buyisa a nkatsakanyo wa Liga dos Campeões na bitasa Nelson Mandela na ni ntlawa wa Association Black Bulls tolo wu yamukeleke Atomic ngomiwa Ilha dos Comores ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória taça CAF kumbe taça Nelson Mandela lani hi ku ringana loko a mitlawa yimbirhi ringanile 0-0 hi ku ringana loko a ntlawa wa Association Black Bulls wu chapela ku ya ka xiyenge xin'wana ku tlula ntlawa lowu wa Atomic ngombe wu luzeke kambe ku va hi tiva yenkelelo wa ntlangu lowu hi tatwa xiendla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls ku Stodguni Mister ntlangu wu helile i ntlangu muni u nga wu vona swikarhi ka Atomic ngombe na ABB
2: mitlangu swa nge leswi nga swi khanelisa swone ka mazito ya ku sungula Atomic lweyi a nga nghena hi mitamu ka hinkwayo para a wu contrariara a maobjective ya Black Bull porque a braka divantage za un zero ntlangu wu tinya ke a buya ni matlhavi ka hinkwawo para a zama kwandze nyimisa xiuku wa khaltisa a zama ku khaleta eliminatoro i Atomic loyi a nga nghena a maprimeros minuto milhorko ka ABB a ABB a equilibrarile jogo a partir dos 10-15 minutos a zama ku a chova adversário ka baleza za ka kwake a zama ku a beka a estratégia xa ka kwake na versa ku a nga zama ku a golisa golo ya ku ti nga buyisa tranquilidade a swi endlekanga leswo porque na yini adversário a ti tingeli hi tindlela ta tinene hi buyila segunda parte ni estratégia swinenyana hi zamile ku hi muchova ka adversara kampe ka kwake hi endlile tindlela ta hinkwaswo swa ku hi nga byi kuma gola a byi pfumelekanga ivi adversari va lena nga tidefendera hi tindlela ta tinene por iso a xitori xa jogo dzigami ivi 0-0
1: Mister loko hi vona ABB loyi a chapeleke ku ya ka xiyenge xin'wana na hi tiva leswaku ABB a hi khambela ku kula kumeka ka miphikizano leyi hi nga nyimela yini hi ABB ka xiyenge lexi taka hambileswi hi tivaka leswaku adversari va nga ta belaku na yena a nge se tivananeka kusa ma first group ma abeliwa
2: abeliwa ku a melhorara jogo a jogo a ver se ainda conseguirá com ninguém na fase de grupos porque o objetivo da ABB é que a equipe lhe engana a fase de grupos para estar reivindicar a posição de navela só que ainda conseguirá com o Zucuma mas para estar com o Jaga e melhorar é a jogo e a mais edições e a manene e goles a magolo e ganha o adversário só assim então conseguirá com ele alcançar o meu objetivo
1: Mister loko hi vulavula hi ntlawa lowu ABB hi nga vula leswaku ABB lweyi masiku lawa hi nga ka wona kumbe lembe leli i ABB lweyi mitlangu a belaka ni usiku hi nga vulavula hi ntlangu wolu wa tasa kafi i ntlangu lowu na kunene wu beliwaka usiku laha mugqivela wa nyamuntlha hi vulavula nakona hi mitlangu yin'wanyani ya ABB ya musambola yi beliwa ni usiku a makungu ya ku va ABB ya bela ni usiku hi wa
2: aleswo i ku para loko hi nghena a mastage ximbenyana a mafazi mambenyana hi nga ve ni a ma-difficulties porque loko u landzelela matiko lama nga dzengolvhera a mabola dzi beliwa usikwini entawu na hini hi tijunta ka vanhu lava na vona va nga evoluwile para mene mazibadura ka kwezo ma ta mene a xihena ivi xihena ku bela vusikwini i nge leyi a ni nchumu xa ku yi xi hlamalisa ina ivi nchumu xa ntoloveto i nga vi a ku bela vusikwini i nga vi problema ivi minchumu ya normal porque muita das vezes a loko u nge swi hanya leswo swi torna swi kumeka swi vi cada vez mais difícil.
1: I marito ya xiandla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls kusto duguni loko a vulavula hi ntlangu ntlawa wa ku ringaneke na Atomic Ngomi wa Idlando Xikomori xika ntlangu wa Segunda Mão ya Primera Eliminatoria na ukongomiwa Atasa Nelson Mandela a mukombisi mun'wani wa Mozambique ka mphikizano ya Liga dos Campeões hi bola hi vulavula hi União Desportiva wa Songo lweyi tolo a beleke ni ntlawa wa Petro de Luanda a campo 11 de novembro a doropela Luanda a luzili hi mabola a ringanile na Petro de Luanda hi mabola mambirhi ku ringana loko a Songo ka xiyenge xa ku sungula nga vula swaku ka primeira eliminatória amukele ke ntlawa lowu wa Petro de Luanda Estado Nacional de Zimpeto a luzili hi bola lin'we swileswi hikuva a ringanile handzu u nyika xiyimo ntlawa wa Petro de Luanda ku va u chapela ku ya ka xiyenge xin'wana ku vula leswaku União Desportiva wa Songo hi lweyi ka Maliga dos Campeões se a humeke a hi tivi lembe leyi taka leswaku a ta va mani a nga ta kombisaka Mozambique ka TASA Nelson Mandela ni Liga dos Campeões. Alimindo Masingi ku va hi gemeta xiyenge lexi kusukela ni xifundzankulu Maputo hi ta pfala hi mitlangu ya ku hungata hi vulavula hi majogo recreativo a mapatsa ka maposha administrativo ya ka Masava na Infulene hi leswo hi nga hlaswa ku beliwa jornada lawu 15 na 4 nga 19 jornada mihandzu a ve leyi GVU 95 Central 1 Veteranos de T3 0 Ben Singa 7 Patrice Limumba 1 Acadêmica 0 Eswatini 0 Ferreira 3 Estado da Machava 1 Real Madala 0 Patrice Real 1 Lusaka 2 Super Galácticos 1 Humildes 3 Tingawai 0 da 9 de Outubro 2 Mungano 2 Muniz 1 Beden 0 Tchumene 2 1 Damaso Futebol Clube 0 Maganga 4 Real Fulano 1 King 0 Salala Atitichelili Estrutura e Canoa Mabola na Manaro Yakupumala Yangulo Singatela na Enao Atitichelili Tawa Wava Converse Futebol Clube Muno Mabola Kupumala Yangulo Kuta fica só com a tabela classificativa. Kubelwe ke a 19 jornada a Matamela hi lawa Eswatini a rhangela mphikizano ni 41 wa tipontu ku landza Ferreira Futebol Club. Nga hlaya leswaku ku phazama ku kona Eswatini a rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 41 wa tipontu ku landza Ferreira Futebol Club ni 40. 38 wa tipontu ka ndhawu ya vunharhu ku ta Tsalala. Tipontu ta ku fana ka ndhawu ya vumune na Tchumene 2. Moniz Futebol Clube 36 wa tipontu, Super Galácticos ka ndhawu ya vuntlhanu na kan'we 35 wa tipontu, tipontu ta ku fana na Humildes ka ndhawu ya vuntlhanu na kambirhi, GVU 34 wa tipontu ka ndhawu ya vuntlhanu na kanharhu ka vuntlhanu na mune ku na Beden na yena 38 wa tipontu kasi Ugamu ku ta fika sweswi ku ri ntlawa Kings Futebol Clube ni 3 wa tipontu. Agostinho Neto na konawo Sonto ya nyamuntlha ku landzu jornada lawu 15 a nga tirhisela jornada a mihandzu a ve leyi Pimbini Futebol Clube 5 Pereira 1 Kumemu Futebol Clube 0 Grupo Desportivo de Singiza 0 Sanguine 1 Mumemu 1 ku ta fika sweswi a tabela classificativa ku rhangela ntlawa wa Pimbini Futebol Clube ni 21 wa tipontu, Kumemu ni 20 wa tipontu, Zoito wa tipontu ka ndhawu ya vunharhu na Pereira tipontu ta ku fana na Sanguine ka ndhawu ya vumune. Ka ndhawu ya vuntlhanu ku na Xafuta ni 15 wa tipontu, Xinghiza ni 14 wa tipontu, Black Star ni 9 wa tipontu, Mixafute na ni 8 wa tipontu kasi Ugamu ku na Mumemu ni pontu yin'we. Jornada leyi landzelaka ni ta fambisa xileswi, Kumemu a ta bela na Xafuta, Xinghiza tabela na Pimbini, Mixafute tabela na Black Star, Ntlawa wa Mumemu na Ferreira na Xingiza vatakumeka hansi kusa mitlawa a yi aneli ku bela hinkwayo ka jornada leyi. A ri Mindu Masingi xiu xa xifundzankulu Maputo hi leti hi nga na tona ku va hi n'wi tlhasisela mayelano ni mitlangu ya ku tiyisa miri. A ri Nhlekani.
0: Wa Nhlekani Bongile u nga na u tilo ta hi nyika a matsangu lama fambelaka ni ta Nhlekani ya ku tlangita miri a Jimu Afrika hambi ni laha dorobeni ka le ka Maputo. Ndzi ta tshemba leswaku u ta tlhela u ya kasi ku ta ve u hi nyika hi leswi ku nga ku wona ka ku nga wonela ka vakhuzeli va timamba leswi kwalaho ka ku nga na Senegal a kumbelile a ku ta a ta maha Mozambique Zimpeto muti wakwe ka hina bya hi tsakisa. Mama Kasi Bongile, Radio Mozambique, Maputo Gaza na Nyembani. Basol Brothers.

0: 6 horas ni 35 minutos. Alesi hitave hita amba hileti familia ko ni ukavelga chikumba herambuka chisali na ula ula hi kopa lourds mtola bulu gi ansiwa hina kluri inakuri watiru Manuel Chimel lui abulile ko ni urangeli ega komisao liye kota chikwata li chinga pambeni ka kopa lourds mtola inakuri hoi hoi
1: tolola ni murangeli wa bola yibelwa kulumuka professor Nyambane herambuka chisat Patrice Moaj, Patrice, ma passare la wa, ma fa bene la moglie lo monte nella provincia.
2: E bongile che sarà Mozambique lo cui lo che camalo ma parla sana la cima ma sono le 2012 a mahamba ngovu malambi wot mafamba kwatsi le zvinga kushuva ka hina hazvikota kuzvi akuzvilonza wota lembelegi ki hambeni nyana kutsongwane heti numero ta ikita tatikipa umunza ma edisan manga hunza at numero ti kweli nyana kuhunza male manga hunza ni numero tsengwa bana na kambo no kuli nyana nda zvikomba zvako ati kugo gokula cha umbire kambi ila ku nyikela kubonga nguvu ka vararu vaikagadi vai dukasao vakala kuvangana kunonohe loko hi ramba vanana para kuhita hita vakupara kuva kupara loko hai kukwetela nyari boleni hobela bola basi kuni zvili zvigelo lezvi hamwe ngo vehula loko zvona na hinga siya kubeleni hikuva objective ya hina mesmo kuve hi zama kugondzisa vanana ku a bola yi nga hundzisa vutomiga wena para azvo zvinene entao hulavula hiku loko muve vanana muve vachikola munga tinghenisene ka mafole ka timbangi ka mabyala noku yauka tina mahelo chikoleni a chikolo cho chalisima hambe ngopfu munga ve kambe ku navelanavela zvilo zva vanhu vahombe na vahe vanana mahe vanana hiku loko mahisalero zvinga munga ta bindzula chikoleni akuna chikolo chifamba kwatsi na wini nyimba wena usuka ukati na wahe mwanana ntao loko wahe mwana ufane kukula urespetera muzimba wena ni kurespetera lomu tshama ukona urespetera vamakadzi urespetera avatrenadora wena hambe vararu va wena ntao hi vava no gonisa vana na ku senior bowling senior hi vagonisa gonisa vana ku loko hi le kaya wahe mwanana kula urange kuti respetera la kaya mitiri ya la kaya niwe mitiri ya chikola kumesa utale boleni ntao a hi bola basi belako kuni zvigonzi zvo tala ngovhu ni vatrenadori lava nga formariwa para ku gonzisa avanana a tindlela tinene ntao hi lakula ku swikambi ku hi lebya mfumo hina wu tsakelaku para ka vanhu va hina hi tirha ni vanana va chikola lava ka lava nga gonzi hi hlotela ku va wuya chikoleni ntao lava nga chikoni hlotela ku va kuntumara le chikoleni
1: se hikwalaho ka ntirho lowu mumahaku wa ku gondzisa vanana lava kasi ku ve va tiveletelana ku ni mahanyelo manene loko mu sangula ku ve muhlola byi kona byo karhi byi cincaku hikwalaho ka swigondziselo leswi ni ku kutani a michumu yi simama yi lolomela
2: byi kona hi byi cincaku amaxelao swi chika vanana basi ni ka vapapaye va vanana va cinca hi ku a hi byi bya ngopfu ka maloko hei a n'wana ni yembetile ka manyamanyana o hi ya teka home ntango yi ta riha hi n'wanana wa wasati pra a tekiwa maxa masiku lawa a swa ha humeleli ngopfu ndza kholwa ku hi mitirhelo ya hina leyi ni ya guvhern va sensibilizela ku vapapaye ku nompodi va tirhisa n'wana kumu chihiwa cha troka niwe ntao a n'wana loko a n'wana ni n'wana na mexi muteki a ya le chikoleni ntao byi kona byi cincaku hi swi vonaku bya cinca ka vararu ka vanana zvezvi n'wana na zvezvi loko muvula hikuya ukatini a nga ha vumeli sweswi nga vumi maxaka malowo ha a n'wana baxaku 3 years 14 years xa yembetile ma sweswi ya ha n'wana a vhumelaku ntao ha kholova ku hi mitirho leyi mahaku hina ni yin'wanyana ya sensibilisana hi govhern hi mahaku ndhawu ya le ka n'wanana hi.

0: kulini we então Lucas é um artigo de colin há bandas um ano só que jogamos vôni
1: mata Patrício o lado dele o kuna ni kutaki saca atislayo lhe titi combai iva na banga iva comer cabunze nika mapalisa na lawa de beganya work do ufana ni sani kika ufana wale beganya gamu chim zini zii chileko ami ele titi lanu mitengo
0: hi kulingo hi ekipa leti nga ni formara lembe nga hundze hi tirhile ni zana ni mune ni vambirhi ni timbirhi ti ekipa lembe leki hi kulile hi tirha ni zana ni ntlhanu ni timbirhi entao hi ka tlhelo ya vana na va kona a lembe nga hundze hi tirhile ni gidi ni ntlhanu mazana ni mambiri ni timbiri entao lembe leki hi kwelele ngopfu tirha ni gidi ni ntlhanu manharhu ni ntlhanu ni tinharhu ni lo tsenje 88 entao hi kwelele ngopfu a makwelo lawa a hi lebyo kwasihi na komu kopa basi hi hlwetelaku hi lebyi vaka mfumo na wonawo ka swidoropana va govern district ni va maservhisi digital ya ta gondzo vonawo hi kona swaku vatirhi lowu ntirho lowu wa lisima vonawo va hi pfuna ku hlwetela ku avana na a va yi boleni va hlakana hikwabolo leyi belaka hina leyi a hi ya ku bela basi yi ni gondziselo wa humi ngopfu kumbe ka ni hlawutelelaku hi gondzisa vana na ku tiva ku hlayiya ku ti hlayisa muzimba wabyi ni ku hlayisa makatu ni ku ve ni respect lomu zoneni no va tshamaku kona
1: i tanga muni ya vanana va kumeka kundzeni ka khikha lowu wa bolo hi rhamba ka chasana
0: ka khikha lowu wa kopa mutola hi tirha ni vanana va nga ni khumi ka malembe ni mambirhi suka ka khumi ka malembe mambirhi ni khumi ka malembe ni ntlhanu ni gin'we ha swi navela kambe ku tirha ni khumi ka ni ku seka khumi ka khumi ka malembe mambirhi ni khumi ka malembe ni ntlhanu ni mambirhi maje hi matshamelo ya kona yoko heyi swi kona swi lavekaku bya timalimali ni tibolabola entao bya hyperitara ngopfu hambileswi kambe a bonga ku va kona vaparisiri lava aparisiri va humiwa ku sungula mufumo wa hina maji va kona van'wana vaparisiri vaya ku tlhateka chinyandle enta hi vona va hi pfunetelaku loko ni ku tlhateka xibola na ku ndhawu ihi entao ha swi kota ku hi prince a provisa hina yembani hi watch matitito mani kopa mutola ntao hi lebyaku hi kumanyana vaparisiri vatsongwana va tlhetekalatlhetekala va nga va vonaka tirho lowu ni lisima hitirho lowu hi mahaku
1: se ka mapasanda bola ya ku ngarela a va swikola bya vanana a ka tiko ka mosambiki mapalisana ma nga voneka vhiki ka n'wejimu lomu enyambani ku nyikile a noda hikwalaho ka kuve ku nga cukukisiwi ka letela ku ni titanga ta vanana lava va fanele ku ve va kumeka mapalisana lawa n'wina kota va wonelele va kopa mutola hi wihi ntirho mu humahaku kasi ku ve mutshinya xikarhato lexi leswaku a vana na hakunene ku ve va lava va khumi ni mambirhi kutani khumi ntlhanu ni yin'we a malembe ya ku velekiwa va kumeka ku kundzeni ka tshwatshwa lowu
0: a xi hambe ximahaku hi leswaku hi ni ma-reglement ya hina laha hi nga humaha ma-reglement hi vulavyaku i book ga milandzelelo hi fanele ku ikipa ni ikipa mutirhanadori ni tirhanadori atleta ni atleta a ve a swi cukisa a swi gondza a tlhela a ve a swi hlayiseta entao lexi hi mahaku leswaku hi bulisa ni vagondzisi hi bulisa ni va point focal maservice dixal ya education hi va nyika mabuku lawa ya ku mara va swi gondzelaku a vana hi va lavaku hi lava kusukela a khumi ni vambirhi kala khumi ni tlhani ni gin'we lembe ntao hi hlwetela siku ni siku hi huwela siku ni siku a dokumente hi kilavaka n'wana i beyi o talamu lika ku rindzela beyi a ku na yin'wana dokumente hi ki pfumelaku ntao akuva madokumente lahi mahiulaa mani mifoto ya n'wanana ntao a swi ngima hi ku a teka beyi ka mungana bebrika ha mivona mifoto hi wona mifoto ntao hi leswi hlwetelaku va gonisi ku lava ka lava nga na mabeyi avanana lokuwa va kona ka lava nga nga na kala leswi a va taratara mabeyi brike a swi ngi sasiki ku u teka n'wana a ekipa ya kusukela a panda for example ni n'wana ka lava nga hana yitanga a ya huma ya nyasuri lomu hilaa kuma kona mafazi laa nga vulavula hi wona kumeka leswaku hi ta mpola hina sena ku a nga na hi dati entao loko swimahaleswo wu susa lisima ka yena n'wanana u susa lisima ka invento yotlhe u tlhe u susa lisima ka hina va mahi va invento leyi entao hitlhele ku nyika a responsibility loko n'wana lowu u mu transportaka wena wexe xa break a no boda tshama na yena siteka tlhela sikukeke ntan a swi saseki maje a hi na magoyo yo tala ngopfu ka tirhi wena wa kopa ndza kholwa ku hambi kwale ka majukuxurali va byi vulavulaka mafale ma nga humelela a event yi fambile khwatsi ku va ku loko u kumele vanhu va ku tala ma 3,000 wa vanhu a ku veni ku nga veni byo karhi no we fasile maje a event leyi fambile khwatsi a yi nda ben leswi nga poleka ku te ku poleka loko nowe na swi nga sika swi chela tingana ta wami ngopfu ntawu hi ntirho lowu maka
1: se sweswi ku biliwile swihenga byo sangula leswi hi ya ku heka kona hi ya bela
0: hi mafazi ya ku hambanahambana hi rhanga hi mafazi ya ma-district kuwapurala ekipa yo kata district hi gamasi mafazi ya zonal ya zona hi gamasi mafazi provincial ntawu ate leswi apariseri hi nga mu kuma hi lowa ku wa tinyimela kuma ha tifazi provincial lebyi hi lavetela apariseri mun'wanyana pra ku a ta hi vuna kuma a fazi regional a ti kuma ni maputu cidad gas ntawu kalani ate leswi xa hi tshembiliweki hi kona apariseri para fazi zonal ni fazi provincial ntawu amafazi zonal ma ta humelela nyarimi u lava ku tipatsa zavala nyarimi jangamba hi u ya kambe ka fazi zonal u ta kuma maxixi ta tinyambani kuma panda umwini hi u ya ka zonal do ta kuma masinga murombeni funyaluri hi ya ka zona nor ta kuma nyasoro guvuru mabote vilankulu kambe swigavelo swa kwatu leswi ku suka yin'we ekipa basi ku pasa yin'we basi kipa hi kambe siya kumana ka provincial leswi hi nge loko swi koteka hi vhumeletwa enyesuru hi ta ve le governe de nyesuru hi ta ve kona hi ma afazi provincial enyesuru loko swi koteka
1: se hi cincila yelo cisiyaku maringani wa kumbe maparisalo lawa ma tanga ve mabelwa
0: bonswilo leti nga swi mahaku sweswi hi swi mahaku wotlhe malembe loko hi cheka swigava swo kuha leswi kulaku a va gunyisisi va ve va wumbana n'we va vhunetela ku kontrolara a maidad ya vanana a malembe ya vanana purike ku nga ze khumela wa majivani a ku nada lebyi va dzise xa hi swona teke ndzi chela 18 teke ndzi chela 17 entawu loko swi poleka loyi a mahaku loyi yi ta responsabilizariwa we entawu a hi byi lava ku hi chikela ka xigava lexe hinkwato hi nga byi kota ku hi vitana hi ni vana va ku tala ngopfu vavanene va nga ni maidati ya koreto entawu vagondzisi tona taluna na tonawo ti fanele ku swi tiva leswaku a kopa yi tirha ni dose ni zesizanxo ntawu hi ku gama ntawu ni ku ve kambe ku va ku vagonisi va ve ni responsabilidad laha ka ku teka vanana dulado bra wotro we ntawu hi leswi ndzi nga byi siyaku laha kumu message
1: masala laha magezo ya Patrice Muhash a nga monileli wa leti talana ku ni bola ya ku beliwa hi vavasati lomu ka provhinsi ya Inyambana mabilo lawa ma fambiselo hi mina Manuel Mauricio wa ka Chimela kusuketela lomu ka Masingi
2: bongeli na kulori Manuel Chimele hi bulo legi ku fambele na ku ni ta mihlakano ya ku tlanyeta miri ngopfungopfu xikhumba xa ku beliwa hi vanhanyana vanhanyana va provhinsi ya Inyambana i khulo wu hakunene kutani ku mihlakano leyi yi ta ku yi ta nyika a tamu ni phakuphaku lomu xikarhi ka ku gondzela mihlakano ya ku tlanyeta miri xikarhi ka vanhanyana i 16 swa leswi ni 49 minutos na ku hina radio Mozambique Maputo Gas na Inyambana na sukela lomu a Inyambane

0: Ibungili Gonzana kamagambo ya nyamunk usalise hitave ramba inaklore watiru Nicolas Mkavela atahi alakaisa hita ubelga dama chuba
1: ta vulavula hi ncuva. A ncuva leyi ha yi leyi ya makhele hi yi tolovelaka, i ncuva leyi i chiwaka dama, leyi i nga ni a tindhawu leti hi fanelaka ku ve hi cheka tona loko hi famba lomu mabazara, hi famba lomu ka tindhawu leti kumekaka a vanhu va ku tala, hi va kuma va yorihi va le karhi va dyondzela a ncuva ya ngweki leyi. Kasi van'wani khale ka kona loko va yi vona ncuva leyi a va yi changa ku va nchumunyana swa humolweni nyana, hikusa a yi chiwa lomu mabangeni, a yi chiwa lomu mabazara. Kasi hi ku fambeni ka minkarhi ku ve ku ya dyondziwa ni ku ve ku xiyaxiwa swa ku a ncuva leyi ya pfunisa ku ve yi pfula vuqopho la vanhu, ya pfunisa ku ve vanhu va ni a mavonelo manene, ya pfunisa ku vanhu va cuvuka ni ku ve va twisisa katsongo leswi va faneleke ku ve va endla swona, ni ku ve yi va pfunetela ku ve va pfuleka a mongo wa vona hi ka mapimisele. Hikusa a ncuva leyi i chiwa hi ka makwadradinyu lawa ya ma kumekaka kona la yena se ku chuveliwa a tincuva letiyana, se swi endla leswaku qavanga tiva swokasi ku ve ni pfala lana swi ma hisa ku yini. Hi leswi hi nga ta bule swona na hi nga telanga marito, hi ve ni vukoli lo karhi leli hi buleke na tatana Masingi lana ke a hi tlhamuseleke katsongo swa ku a ncuva leyi tshamisi ku yini ni machele ya yona ma ma hisile ku yini.
2: Ancuva leyi nga kule hi yona ku sungula ka hina u jala hina hi swi kota ku hi rhambana hi mintlawa hi mafindasimana sabado hi wu ya mativhidade ya xikolweni hi swi kota ku hi humahuma nabela muganga hi ta tlhangana ndhawu ya ku ina majaha ya seni, majaha ya seni ni titombi ku xihlekeleliwa ku biwa ancuva loko ku ni swa ku hi ku ganya gurupu ya seni nakona ku hambiwa swifindasimana mun'wana ku epa vegetable hi ta bela ka muganga wa ku i hocha mtsumbula podish planisa ku ri hi wa masengana ka mikwama leya ku titimela hocha mtsumbula hi ndla na yona hi leswi nga kule swona swa ku tlangisa mina.
3: I nkomu swinene tatana Masingi, kambe a hi rhandza ku lava ku tiva a ntshimatshima ya kona hi lihi lisima laha mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama
2: ka nguva ya hina. A dama li nga se tirhatirha ban swi nga ha tali ntambu leyi ya makhele ni muravarava se dama leti li ta kumeka lomu ka ma-noventa itali maxikankulu wa hina ku tlanga kona wa madekade wa yitenta kumbe ya hi tshama ntlhaveni dama paro li kumera problem sempre lava va kuma dama hi lava ku hanya madoropeni lomu ya makarapentariya lomu ya switolo swin'wana va swi kuma va tsaleka makaxa lama wo ya marefreshko ivhela ku fana ni mabareni a li tirha dama ku kuma vanhu vavakulu va tshamile ku chiwa dama na va bankopo ya gwala va tombozana nga refresh se hina lomu a tintlhaveni nga le kona ku hloma ncuva leyi ya makhele ni yo la ku hi tsala hi ku xitrexi hi la hansi se dama li kumiwa hi lava nga le masidati se hi ve hi yakhelana hi ku swi landzelela ka swona hi ku kula ka swona hi zi li funda dama na lina hi ba grilla ni regulara
3: ku hi ku hambana ka machele ya lona dama leli grilla na regulara.
2: Grilla na regulari mahambanelo ya lona hi leyi a regulari a wubi wu tlhela u ya ndzhaku u ba u ya phambeni a ta wa grilla swa koteka ku tlhela loko u yi tlulile ncuva liyana u yi tiva ku yi siva kambe wa tlhela u ba i ya ndzhaku hi leswi vulaka swa ku i grilla ni regulari ta wa grilla ku u ba u tlhela u ya ndzhaku
3: hi nkomu swinene. Kambe aminkarhini yoleyo loko mi li karhi na micha a dama leli hi swihi swipfuno loko mi li karhi mi kumana vantshwa lava na micha a mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama ngopfu swinene hi lihi lisima la yona?
2: A leswiyali ntlangu tipakletismo swa ku tsutsumatsutsuma sempre gurupu leyi ya muganga lowu yi nga ganya yi ganyile a ku nga na swihiwa ku fana ni swoswi swi nga kona ku ntlangu ni ntlangu ni swihiwa nkama wa hina ka hani wuswetu hi ntambu era graduate para kuma ha nchumu u kuma nchachazela swikala swinene a swa ha fani ni swoswi nkama wa hina a ku nga na swihiwa xa nchumu loko ku nga na munhu wa impresaro lahayana loyi a nga na swona pora a mi xavelanyana nchumu kumbe transport muta tlanga ndawu ya ku na ami pakele hi movha wa yena a swi nga li kona swin'wana mi fanele ku swi endla a wu swi kota ku hi famba ma 20-30 kilometers hi mikondzo u ya ku tlangeni ku ni ndzumba ndhawu ya ku karhi hi leswi nga hanyisa swona a ni nga tsimbeleli ku munhu a nga yi xikolweni ku fana na mina for example ni siku a takala se 1995 a xikola primara ka mahlahluvani manjakazi a ni zanga ni kuma a kola ka sawu ya ku ya sekondara manjakazi dropeni pela longa distance gera tambe kumbe xitavatoari a ku nga na makondisonje lawa nga ni makondisonje a kuma basikini ka maxaka yakwe saba ku baka u fika lava karhalaka hi famba hi mikondzo se xitisitsiri xikolo emhakani yoleyo a mpfuno wa swilo leswa mitlangu liya i mitlangu leyi yi nga ha dyondzisa munhu mapimo leswaku dzahadzaha swi nga li kona swa ku ka yi dada mina ni na yo 15-20 swa ku gwala li sungulisa ku yini ku fana ni swi vantshwa va hina va hluphekaka hi magwala hi ku talatala ka swona swihana na swa swinyingi swi xenga ka vatsongwana a swi nga li kona ka nkarhi wa hina
3: a loko hi twisisa hi kuma leswaku eminkarhini ya n'wina a mi li ngopfungopfu swinene eka mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a mi hambana ka leswo tala hi nga vulavula hi ta mabyala xikan'we ni ku dzaha swidzahadzaha mafolelo ya ku hambanahambana hi swihi leswi mi nga swi vulaka ku mikarhi leyi ya sweswi ku swi endliwa leswaku vantshwa va sweswi va ta kota ku huma eka leswi ka mikhuva leyi nga kona nyan'waka
2: a mikhuva leyi va vapara yi nandziha a mfumo wona wu fanele ku u pumba maregulamenti lowu nga matata
3: i nkumbu swinene tatana masingi kambe hi nga baleki ngopfu swinene la ka nhlokomhaka ya hina ya mitlangu ya ku tiyisa mirhi chiwaka dama kasi hi swihi leswi u nga vulaku mayelano ni mitlangu leyi namuntlha xana a mfumo wa hina wa ndhundhuzela ngopfu a mitlangu leyi ku fika tolo kumbe ku ni ku pumbeka nyana nyamuntlha
2: a mfumo wa hina wa mali ya marito ya xikhale maxikulo ya ka mthetho amugangeni ntiko hinkwayo hi ku ancuva i nchumu lexaku xi pumba a mapimo ya wubihi ka majovhe lawa mani direti ya ku xoka swa loko a ku dyiwa zoro tale zoro xitempu kumbe sinkoro xitempu na vapalana na vacincana nkwena lava na vapalana va cincana swi nyingi ka mimorha wa yena a nga ta ri firitira a pumba madroga i fundhisa swilo swa swinyingi ncuva vula ku ni tikaringana a ku ni titheka-theka maxi mchumu liya a hoxuxa phe hi batikaringana ni titheka-theka a swi pumba yini a mapima ku nkama lowu xivaleni ka manyani ndzi nga yi kuma mpfundla yimbirhi xivaleni ka manyani ndzi nga yi khoma tihuku timbirhi loko musuku alaya kumbe zororo kumbe kuma wona un'wana un'wana wo ka nghena ngwini a yekela
3: a ku cha dama swa pfunisa ngopfu swinene a ku pfuna vantshwa ku va huma ka leswo tala hi vulavule ka mapimo layo biha
2: swa pfuna hikusa munhu luya loko a suku alaya hi ku tlangeni swi nga ta mi rhuma ku a ku ndzhaka manimani va xavisa a gwale ndzhaya leniya a ta tichaya na karhalele ku tshama u xongaxongo liya wa to levantara photi xitikari hi ku twa ku karhala hi ku tshama ka vamaxa hi ku nandzeheliwe hi ntlangu wa tshama la kha wu sungulisa se a vantshwa va hina loko va nghena ka makreativ xima ya xoku swi tave swinene i munhu loyi a dzaka mafole a nge tsutsumi dakepara fika ka pareke a karhele munhu
3: tsena ku loko vantshwa a va ndhundhuzela ngopfu mitlangu leyi ya ku tiyisa mirhi ya dama a va ta ve ni wuehleketo lebyinene lebyi kulukumba ngopfu swinene lebyi byi nga ta va pfuna leswaku ku hambanisa leswo biha ni ka leswi swa swinene
2: leswi ntiyiso hinkwaswo leswi munhu a swi maka u swi planisa kulerhi ya masengani swi nga swi bangu a hi vuya exikolweni hi fika hi veka mabuku hi suka ya fehlula hi suka eka mesa ya ku tsemeni ka swilo mapimo ya pfula ku pumba swin'wana si ni yo ncumu loko hi vo ma ri ka ri nkama loko hi huma a dozi xikolo ina a fika kaya ni hamba madivert ya xikolo ni tsala tepeseni ku yini pfuneta vatswali kumbe ku ni swa ku hlantswahlantswa ni gama ni tshaa ni salisa ni ku ni yaka manyani hi ya maha swa ku karhi majoji ndi ya va hamahi vana va hina a n'wana a famba ni mabuluku mambirhi xikolweni loko a fika laha wa chuneliwa gambu wa etlela kaya swa ku a kwihi va nga swi tivi se a loko a ntirho lowuya a wu vekiwa mazone hinkwawo famba ku celiwa titsuva tsalatsaliwa leya ku tsaliwa ku tshamiwa ku xuxiwa a ni nge li dzaha hi sigari laha ka ku tala vanhu hi ni ta wa thethe loko ni la ku dzaha sigari mutheswi hi nga kurisa swona a ni nyima leyi a tlhavika dzaha heta wuya nanta majila sweswi o tlhavika kwa leswi hi nga tshama la se nyaka very spat jak sikulu mfuma pfuxi ntumbunuko wa xikhale wa ku chava munhu a chava munhu wa mukulu wa mutsonga hlonipha sweswi u yangulana ni n'wana muti xikutini
1: a hi le karhi hi kuma marito na tatana masingi ka vukoli lana hi tlhamuseleke ntila wutsongo wa leswi mitlangu leyi ya dama yi endlisaka swona ni leswi yi faneleka ku ve yi chisiwa xiswona kambe vukoli bya hina a byi nyimanga lanu hi yi mahlweni na ku ve hi bula ni van'wani lava va kumekaka ni mintirho leyi ya ku chadama ni lava hi kombisaka ha kona swaku swi ma yisa ku yini ni mafambelo ya kona hi va kuma na vali ku cha a mitlangu leyi ya dama a hi yingiseni marito lawa
3: hi tatwa tatana Nelson Soto eka n'wina a nga vi yini a ntlangu lowu wu chiwaka dama
4: a ku sungula na milosa vayingiseli va REM Radio Msambiki ka Gaza hi nkarhi lowu wa madyambu hi le karhi hi le ku xuxeni hi badama ni hi nkarhi wa sweswi adama hi khumbuka nkarhi lowu hi nga kula hi wona a li ntlangu lowu hi nga kumeka hi divertimento swa ku loko u titwa u tshamile uluwexe na xivundza hi tsutsuma hi ya tlanga ncuva leya dama. Dama i nchumu lexi xi vumbiwaka hi kaxa xi tlangiwaka hi 24 wa tincuva hi avana doze kambe lona loko u lava ku li tlanga dama ku lava ku u ehleketa ngopfu swinene u pimisa hikuva u kuma u susumeta a ncuva hikuva loko u kuma u susumeta adversary wa wena a ti hatla a ku wina.
3: Ah loko tshuku bya vutanyana lana ka ku mexamesa loko hi mvona lani na mvona loko mutsha lani hi vona nga ku mapfambiwa u tekiwa timbirhi tinharo na hi xihi xihundla laha ku nga tekeliwi kumbe u teka tinharo we
4: a xihundla swo swi ni taka ni vula nkarhi lowu hali ku ndlulanyana ku lava ku pimisa ku loko ni susumeta ncuva leyi adversary wa mina a no mpfulela se ni ndzhaku ku a nghena se ku lava ku loko u susumeta na mu kontrolara ku a wu pfulanga seniya u mu kontrola ku na wu mu rhiya swa ku na wona u ta kota ku muba seniya phambeni
3: kasi loko hi mi twile mi vulavula hi lisima ngopfu ya mitlangu leyi ya ku tiyisa miri ya dama loko u te loko u li xivundza a nkama wa nhula ngopfu swinene swi le ku ni ndhundhuzela ngopfu swinene ni ta mayelana ni ku avantshwa lavo tala va nga tipatsa ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri
4: swi na lisima ngopfu ku a majuventude ya hina yi nga tipatsa ka ntlangu lowu i ntlangu wa kahle swinene ngopfu i ntlangu lowu u loko u tlanga u twa ni moya wa wena njhe u xalala khwatsi leswi nge swi na lisima ngopfu ku va nga wu nghenela ntlangu lowu
3: yi ni xipfuno ngopfu swinene a ku yi endla ku yi sindzisa ku amombo wa wena ku ehleketa ngopfu swinene leswi nge loko u cha adama u ta ve munhu lweyi u nga ni mapimu lamanene eku u tshama hi ku ehleketa minkarhi ni yin'wanyana hi leswi nga ta pfunaka ku u xiyaxiya leswo biha ni leswa swinene
4: i nkomo swinene ngopfu a marito ya mina wu ni tekelile hi wona ni nga ta na wona
3: hi swona kambe hi swini hi ku cuka ka wena hi swini leswi u nga vulaka xana a tolo ka n'wina loko mi le karhi mi tlanga a dama leli ni nyamuntlha ku ni ku hambana kumbe leswi ku nga tlangisiwa swona tolo ni namuntlha swa ha fana
4: hi marito matsongo ni nga mbala ku a dama a nkarhi hi nga ka wona swoswi ni kumi kwa tlangiwa hi vuntanga hina se hi nga kulanyana lava swoswinyana lava va ni ku tsutsumatsutsumanyana hi vutomi la kona laha hanyiwaka swoswi se va tipetika swivochongwa ngopfu swinene kambe loko a ye le ku vo tsundzuka leswi a vatswela va nga kulisa swona a va fanele kwini va n'wi nghenela ntlangu lowu u na lisima ngopfu swinene ene u pfula ni vongo u tlhela futhi u ku khipa ni ka mimoya leyo biha ngopfu swinene a nga mabyala timbangi wa huma ka swona leswi loko u ti nyiketela ku xadama hikuva dama la pfulana nhloko ene la ku komba ni vutomi lava lo fanele u hanya loko
3: inkomo swinene hi swini leswi u nga swi vulaka a ku tihosi ta hina ti nga fanele ku swi endla leswaku mitlangu leyi yi va yi ndhundhuzeliwa ngopfu hi nga vulavula hi mugangeni xikolweni leswaku ngopfungopfu vantshwa a ku va ti joyina ngopfu ka yona va ta ha humaka leswo tala leswi hali ku swi vulavula
4: a tihosi ta hina ti nga khutaza ngopfu kolomu swikolweni ku a vadyondzisi va vulavula hi yona mhaka leyi hambi ku va ku ni nyana a nkarhi wa ku va va dyondzisa ko swikolweni nkarhi wa disport wa education physics swa ringana ku ve ni ntlangu lowu va nga va li karhi va va dyondzisa wona ku dama li na lisima ngopfu swinene
3: minkarhini liya ya education physics liyani endleka leswaku ku ve ni tabulero leyina se va tshama a univesiti ya ku va majuvani va ku yini va cha a dama leli
4: nkarhi lowu yana wa education physics lowuya va nga tsutsumi va li karhi va dyondzisa dama leli kona tabulero leliyana kumbe kaxa linene va tsala vatlanga hi lona laha ta va valiya sangu hi lava nga swi tiveleka kona.
3: Hinkomu kambe loko hi cuka lani hi swini swi nga swi vulaka u ta wina ntlangu lowu kumbe u ta luza loko hi ku cuka lani hikuva hi vonile loko u le karhi u ba timbirhi tinharhu ni loko na wona u tekile lani hi swihi swa kona swi nga ta gamisaka swona.
4: Nkarhi lowu adversary wa mina a na ha mu nyiki a sete segundu ni nga mu winanga ka leswi dama leri nga tshamisa swona.
3: Swa komba swa ku ta wina.
4: A lexo ku na wina mpela.
1: Muyingise to ku rhandzeka Adama. A ntlangu wa kukala ungana lisima ntlangu la upfuniselaka kuve upfula avuqopho upfula mongo la munwana munwanyane ngupfungupfu kala vatsongo hinga vafundisa kuve vachadama akuve vatafunda shokare hinga fananisa dama leli ni ntlangu lo chiwa ka Shadresh inga ntlangu lo uteke ka matikwila makulu kasi loko ufika lo mtikweni dza hina na wonawo hi lo ho se ufundiwa ka le swikolweni imi ntlangu le fanaka kuve hilandziwa akuve ipfunisela akuve vanhu vakuma aswokare vani utivi lokare hikusa ka qavangiwa hi twilelana lava va hi pangalateke ka vukolo bya hina va hi tlhamusele ka tsongo mintirho ya ku hi fanela ku ve hi endlisa ku yini a mintirho leyi ya dama kunene i mintirho leyi i fanelaka ku ve hi landziwa i mintirho ya ta mitlangu ku tiyisa miri kambe a swi fanela ku ve hi nga landziwa hambi lomu swikolweni ku ve i chiwa matsan'wini ya ku pfunisela vatsongwana ni lava hinkwavo va chaka a ku ve va ni a wu qopho ni vupimisi lebyinene.
0: Bungile Bungile Nicola Mkabela Itekela hiya ka Rafael Bila Uyanini mutaona kama

0: hizo na muridza mukseti kale chikati cha magambo e 17 hora zvine 26 minutu zvita releta uchenja na lego kala magezu hia hia le kafonyololo le mihlakano campeonato distrital kala kuinga sesangula kanile zve kabeliwa mihlakano ya kuhungata na kurenzeliwa campeonato distrital kuna ma top 8 top 16 top 20 vhiki leki zvikwa kuna ni top 8 moyeni nzira na baba zvitu mazive baba zvitu hoya hoya izvona baba zvitu mazive kafonyololo magambula waya nyamuka gambuse mangu gingu tsvite koini ativula leti hi tionile kumasiku ndzhaku leyo tionikile muamukele murhangeli wa tiko ka masiku ndzhaku hi wa zihlanu byi fambisile kwini makunu loko hi wona hi ta mihlakano ya ku tlanya ta miri hi vulavula hi co xikhumba lexi ku yini ka fonyololo vhiki legi byi kha ku mahakanga chumu leyi gitaku hi givulaku mandziku swi kha swi ti voneka swo karhi hi nga hi hlamuselani swini hi ti swi vona tikipa tingani ta malocal dadi ya kwihi a michachazelo hi yihi swi lomuka ku yini makunu tikipa leti xa mukokleni nato kasi ku ti tlhamusela anayo a maregra de joga ku a top 8 mahela kona hi lawa ni ta se va swi tiva
1: izi sembe ya khangana hi ma avuxetelelo lowo manxikani leswi izi hina ntela ku hi ku tersa wa vhiki leki ya ka kona maringana ni ya ku kuyini swi ringana ku xichiwa para ku hi nga swi rivekeli swi na ndzaro ku iwazibiliwa kona ku nga munhu wani hi siku leti yeti tihlangana tiekipi toxe hi ta vulavula hi vapresidente va makulubi ni va capitown ni vatrainador vo ti nga va hilavo maringana ya ku va ta tlhela kusukela quarter fire tinter fire va ya haxa minawu leyi yi nga yona yi fanaku sigira ni ku hi vitalaranga ya leyi zomelelekaku ka mahlangano ya le ndzhaku
0: makunu a va refi na vona va tingana va hi kona
1: na va refi va tingana va hi kona naapezareku na vona vana ni khangana va vona lowu va hlanganaku hi wona manxi a siku leka tirhisa fara mindzwani danga hi na vona a va refi
0: a swi toloveli ku xin'wana xikhati va refi va tshuka va bapitula yi favorisela yin'wana ekipa ku vona va humeka muganga lowo ha tolola ku swi vona man'wana makhati ka ti-top 8 leti mumahaku ematirhweni lamumahaku a ku tshuki ku humelela maguwa
1: eya bya tshuka a swi humelela masiku ndzhaku makukani lexi ku na lexikhati swi lexi nga kona leswaku a kumisamu yona hi yona ya swi vona ku lava ku vona ku a ku ka swi nga tshamisekanga byi le ka vabele va bola ni ku byi le ka varefi entao loko va refi va nyikwa a xikhatiso laha ka ndhawulo ya vona kota ku na vona vona ni kumisawu ya vona va dzuka xava va swi pfumba a ti xoku toxe leti mahaku a ti yandzi ku karhi ti nga heli hi ku ndhawulo yeleyi yi kamiwaku yeleyi hi lavo yimahaku ka final dasinal a yi twaku desexi ni nga va leyi kinda fera a ti desexi yoma hi kipi a ti ka heta hi dumini hi maunikilenyani mabonya yo karhi manje a mabumeni matlhelo hatla va kota ku zilulamisa ku hikwihi swi nga
0: makunu aka top 8 leyi yi tumahaka vhiki leyi hi tikuvula mandziku a chachazelo hi wihi ka premier lugar segundo lugar ni tirhisiro
1: hi tave hi swibo hi sisa hikusa laha ka maekipi ku na lawa makhalaku ku na ni diferense ya rhombi ya premier ni segundo kani leswi loko ta nga hi tlhangani tirhisa swa ra kona lowu hi koti swi vona ku ana lezara ku a primary lugar i ta ve ni mali muna segundo lugar ta ve ni mali muna tetesa lugar hi leswi hi to hi boyelela swona hi
0: Isso na baba jitu kasi ku gumesa bulga hina kama gambula wa nyamuhla kusukaleka fonyololo a campeonato distrital ini misi lumka ku inlembelga 2026 a chap chap wa maheka semu na a campeão wa distrito ndanika hatabelwa fina
1: leza angina ta hemba pulmeni za abertura hiyo na inga maheka manje kwala aka abertura zvigamini kwalao aisi zviona famba wakona wako zvanga zvizvini lezvi zvimahaku ku ateni nyamuka nilezvi kungasi kumeka alisini yaku ya mahlweni kota lezvi inga maabertura tiyaku loko kuma hiwile abertura hi guma zhahi ndzhaku hi vona zaku ku famba axakanumuka ixa ate zvezvi kwalaha ndzi vulavulaka kangani mahe wa abertura lezvi ndzi nga phazama a swi guma hiwile kama sikwanyana ya le ndzhaku
0: okay a ku tshika a tourney leyi ya chap chap a campeonato distrital yonke ya ka fonyololo a yi si maheka
1: a campeonato distrital ka fonyololo a yi si maheka murandzi
0: ya leswi a lembegiya kumbeleni tihweti timbirhi tinharhu ti saleleke phambeni yi ta maheka
1: ya va n karatela kula ku swi ta maheka ni ku swi ta maheka forti kota ku nga ku a campeonato distritale ku na ni ndzawulo leyi nga yona yi hlamulaka endawako swi ranga nyamuni swi mahaku ku tshiketa ate nyamuhla yi nga si maheka a ngi swi
0: tivilexi
1: ndzi fakazaku hi xona ni nga xiwona i abertura ya campeonato chapuchapu kuma mele wa abertura yi guma xa yi nyima moyeni xa a yi se swi tiva kambe ku yi mahewe abertura yi nyima moyeni chini chijamaku kufasa yina hi swi tivi umbilowo matop 4 leyi nga programa ya kwa maekipi mi wani ni mainisiativa la ya ku ma humesa mali ma hlenga ma swi tiva swaku akumisawu tekiseri va kuma matshamela muni a va arbitrage va kuma refresh ku muni kota ni swi tivaku swaku atirhiliwe va ku tiwa ku seketelaka masiku a tema bya set a masiku mambirhi loko yi topi bya se a yi topi 8 loko yi topi bya sex yi 4 days hi yona
0: hi zvona kasi ku gumesa magezi munonga masiya ku vava zvitu mazivilaha ka lava hizwaku ka tiekipa ta ka fonyololo leti to ti tsalelisa leti nga ti tsalisa kasi ku humela lomu ka top 8 leyi yi tunghena ka vhiki leke
1: a hi ku gumesa a ndzi ra ku kombela ku vona va yini mirhandzu yaleyi va swivamaku va yimaa masiku ndzhaku ate nyamuhla kurikile swa masiku ndzhaku loko a ku nga ve ni mainisiativa la ya ku ve ni ma top 8 top bya sex ndza tshemba swaku ahlakani wa rhombile mudistrict wu nga ta va yi kona purkis a campeonato distrital a va hlaya malembe yi nga sidzira hi maheka kani leswi a yi sikameni hi bela hi kombisa vumbilu ni unene ni ku hlakana lebinene va swi vona swaku hina a swi rhandza a kuma a bela bola purki laha ka bola ku pumba swinyingi va kona majaha laya ku a ku seketela ka masexa fera sabat domingo loko hi yile ku beleni ka bola a swi vochangu va pumba ni swin'wana swo kala ku swi nga helaa ku famba ka na hi va humeni endao loko hi le ku hlakaneni swinyingi hi swi pfumbaku swinyingi leswi gondzaku ku hlakana ni vanhu vo tala ku vona ni vanhu vo tala swiira swa ndzambe yi khwati kurikela vanhu va swi tiva swaku ke ku hlamba va ya bolini masaseko o hambi lomi nga wangu ya dzuka yi kumana kwale tiboleni a va ka mazivi va tala ku nga leswi hi swi lavaka
0: hi zvona hi bongile bava zvitu mazi u nga no vhumeleli ka magambulo ya nyamuhla.

0: Ina, Simana Matilde, kutiweka ka ukhalo womwana, nguchilungu vako empatia.
1: Empatia.
0: Ina,
1: nguchitocha nini mwendo?
0: Kutiweka ka ukhalo womwanyana.
1: Aha. Jana difisisa. Loko vala kuchip vala ku loko vachila kupeka Jenny Halentine hale. Ni muthavisa. Ni khala hatsani. Vani peka ta bo.
0: Ai, mana Matilde.
1: Nguti tocha.
0: Unku, uinto atila atifako. Uti fanga owa auti tikumaikelako. Kufana ni kulo kwena cha kwatili kuno khukhane hokani kwata nomfela usiwana ngati to mahekela ani nimvuna ko amanika atsaka
1: oh nichikumano chidila ninhani ni hokani nichiteketo nidila
0: mana watilinga to neto
1: hey ngani gela soni
0: ema na kugela kwati ona kuti ativomba kutona hawa to kutweka ka khalo manyana nambeni pimisa to mngana wathu kemtini ana pimisa to ngutonet to akulanga khala hatsa
1: ni ni pimisa kwan
0: to akulanga khala hatsa ni wakani mthavisa ni khala hatsa wona ulokutswa kwatile nitu ndo phela kwatile ka bulini into uzumbili work ni jabwa kani mbako thavisa nokukona ni zumba nobaka Ni tifatilea, ngati toma hekela an.
1: Ni kata kutipimisela nichi, ey, idiko ani ihi, ani nisi azitumela, yey, ni ya baba ni peka ani, ahi, ni pimisela tondo.
0: Titila kufana ntone yetu maish. Kutila ku, wana kungakua loku, ucho hunili toma. Se watapa kwa hoka uombani. Ani ni mbatu ulani hoka nchikani, Matilda mahilito kwa kahambia wotava pele. Kwa ntiza to uzilu mahatile nguchani, niti fatilea kupandaka wena kutava kulea. Nga o wani, niti pimisa to majiloko, icho wani ninga mahatile, ninga waka kenu umbisa kuchani.
1: Aha, se kwa tiku shao muvunetele uchikeni, kunga hona hawa kulavaja uchitulu chakela mami to mahili mesmo. Kujitu wana to utiko wana kwa savani. Se kulo ya womba keno to ya.
0: Kule waka kuhima etu, se.
1: Kumekwa ya womba mesma chikene, tuwa womba wekelele to ya, nga unga wana chile bom pra wako mana.
0: Katila we kitu.
1: Jai maisa kucha.
0: Kule kuhi, kukadona, kule ku, kunu kule nicho kumano di kwa tili. Ninga kugelta keni. Aku bom tula uya womba. Kumbi nichi kani aku sitela wiku kuwomba. Nazula nendawo niyakuombela.
1: Si musungu si ungaomba.
0: Kula utipi ndonto phazama. Kula utipi misela kwa khalo tokheni loko akwanga hora jiya. Bratswa ombisa ku kumintswani ya muombela vana mbongela vachichana. Ndawo itsukwa hoka awombisa tiya, ngutiya, para kutina kota kumisa ku porque tu kwa ani. Nambe ndevinde na thafa.
1: Majana difisisa. Ona ku ngaomome nguhenya. Ni visa to kulava loko into uchimona jo ahinyili ta bon kulava ucha mugero chikane hey kulave kuhenya mashi ntambe no podi uhoka hala uchikane kulave kuhenya sichanjani ihi kulo bulisana nayo utifisisa titi nga humelele ngatona ja ni nawo ja umuvuna to nga maisatia umaisatileya nkunhambia uka ukhalu wakwe utina lava ku vakuvunane nawo ngatona
0: mutana mwana Matilde.
1: Aha. Nitifisisilisha.
0: Phela kukukhela nga waka hawa hubulongo tona. Dingani gela kasi. Ifiki dawa ya na kaya. Ditimbili siru kujani.
1: Ifiki dango ditimbili kwa ati. Nkuneve nichi. Bula. Nive futi nichi konda. Nive niti mahata tingi.
0: Umahata titotset. Tati kwa mba to ditimbili kwa ati. Phela nyasu kilu deta kilunguto.
1: Niti kumushuwa pele.
0: Muto ona Matilde.
1: Te kesho nilu. Ungani gela tito diviki dauna zimbiti cha?
0: Zimbiti kwa ati mwana.
1: Nkuhakacha.
0: Nisaka ni.

0: ili niiti chikolwani nichoti ditsikudi mwedu chikolwani ku segunda feira
1: ngutoto tikutsakisako.
0: tinditsakisile ngoti ngoti titatsakanyasa porque zvanti kushuva ku himanika hi chibula hotsi hawani
1: Okay. Zvaingani gere. Segunda feira uyatsula chikolwani kucha.
0: hi tikukulungela mana matiti
1: Nichikulungela cha.
0: hi tikulungela ditsikudi lengu chilongo va ku didia da Vitoria
1: Zana kumbuka idi feri ya adu tsikudile. Zana kumbuka zana no divala chitoni nani nduko dzumba nje bola nichote la nyana wawo. Janti divati tokene pela.
0: Iti feri ya adu.
1: Niti divati. Se shonil, hingani gel, timfanelo tawona kota mwana nanguti. Tifanelo.
0: Ni fanelo yo ni va ni ditina. Nini fanelo yo ni sakana. Nini fanelo yo ni ya chikolwani. Tingi Matilde.
1: Se shonile, hingani gele. Hinga tifananisa ku jani tifanelo tiya ni musungu mhaka wa nyasi.
0: Tifanelo tiya hi chi tifanisa ni musungu mhaka wa nyasi. Wona ku ona aku hikuni fanele yo hisakana ku aku hikuni fanele yo hi chikolwana khati laveki ku hileka vamwanyane vanana vasi chikolwani vasisakane tifanele ku hitiveka ka khalu wavo
1: kunene wadziva phela shonile vatate vathu kulava vativeka ka khalu wathu kukota vanane ngatona vatiziva titophela mwanana watilava kugonda watilava kufana ni mwana mwanana ja ko nehova leka mwanana kasi atsula chikolwani va leka mwanana kasi a sakana ama hatatingi ngatona
0: ngutona

0: Miksi tώρα τη μισαμίκη μου στο προβινσάλ την Κάζα από Πελίν. Όχι, έκαμε τη ρελή και μα τζάμπο ένιο μου, θα σίγουρα ο κομινενάρ. Κάνζα του 2026 in Soto. Η τσακαγκοφούλου και θέλα η τσάγκανα να είσαι ραντουλής. Ωένα σαν καμήν σε ρινά και αδένου σαν κα ραντιμ σαμπίκ κουβα και τα πάντα να κάβω σίκουλε του κουβα και καγκούλα βίκ κουτάνε καρεουά αμέανου. Κουσουβανε που κομπέρα καίνε κουβα και μήντρου λέει και κουφικέλα κουάτσι να κονά η φάμπα εντέλα είναι είναι κουβα και κου σακετέρ. Καμήντρου λέει ούνε και ουγά μασίγουιν κουμπήκα κουβουίσαλα από ογκόντα ουίν ούνε και ουγά λέει. Tuani maungu ya shifunza nkulu gazeti zano vyora lesu ke mama ni Mariam Ibrahim na kukwa ni Francisco Simbini wa lamikiri kwa wa kukavela uo na zano mdetele lava jurnal da noite hii vintu wa rishitawani unangala kaya kupinda hii vintu wa marungu madasika antarana challenge kutawani nungono kumkambi hii vintu duwa jitava marungu ula hii vintu duwa jitava tawani matimu ya siku kwa kenza kamba nsala vunanga ni mabuli ya kuamukala vikiliri kuyafika meia-noite lake ingata bamandla hi tlhelela ndzhaku Gilbila yena rhangelaka mintirho ya nsonto leyi Mari Martin Jaku Lombarito hi le aupeleni a hi fambi khwatsi kala meia-noite
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: 19 horas, Chifunzankulu Gaza Nitiko. Encarou uma honra, Chifunzankulu Gaza. Maram Brahim na Francisco Simbin, ao Pelé.
2: Mahungu ya Chifunzankulu Gaza. Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Rádio Moçambique.
3: Mungisiti wakurenzeka lipelili ya pelisani mtirisa nkulu Rimari Martins ingena ka maungu ya shunza nkulu Gaza lani ingeta sanza utakula mawala kashaku sekretari ujeralu wa vandla la Frelimu atimbisa kuwa vandla lili litea matlini litatia mfumulisha kuwa kufikisiwa ama nyela manene kava tsamitiku lumu shunza nkulu Gaza nakunavu mune wa miganga ya shifunza sha masinjiri itapuneka ya vile lanzilwa gizi kufika magamu ka lembe lingakari litutuma litintu nga nilu kumakamta maungu ya nyamundi maungu malamsuweke matela matlaiwa a Francis Kunsimbini Mariam Ibrahimu akamichini na elkari yuko navilela Wing City linene Sekretari jeralu wa vandla la Frelimo atatia mfumo wa shifunza nkulu Gaza ni wa madoropa kuva ulava nhlulelo wa timhakati vindlamvekisa ka xitshungu ku landzeni ka swisimbiso swi bohiweke kuva ku hluvukisiwa a miganga Shekile Abubakar a vula kuva ka tiveka ku pfumaleka ka timali mfumo u hlanganaka na koho sweswi hi ku lanika ku tsandzoma ka matshamelo ya xiyimo xa matiko hinkwawo kambe varhangeli va fanela ku va va hlamula a ku vilela ka vatshamitiko sekretari jeneral a vulavula hi wa ntlhanu rupeni la ka ncenca eku sanguleni ka liendzo la ntirho la masiku manharhu lomu xifundzankulu Gaza ku ka liendzo leli sekretari jeneral hi leyi a tshembiseke swa ka mfumo hi lowu nga ta ya ka a mahlweni leswo ka ku seketela a vutomi la vatshamitiko a vulavula ka nhlengeletano ni xitshungu lexifundzeni xa ximbutso Rui Makaringi
4: sekretari jeneral wa vandla la Frelimo a tshembisa leswaku vandla lakwe li ta ya mahlweni ni ku va li tirhisana na mfumo wa tiko ndlela ni ku va ku hlamuliwa a swivilelo leswi swi tlhanganaka ni vatshamitiko va xifundza xa ximbutso kumbe xifundzankulu hi ntalo kare ya vulavula a mugqivela leyi ka nhlengeletano leyi a yi rhangeleke xikarhi ko ka xitshungu ku fambeni ko ka liendzo leyi a nga karhi a liendla xifundzankulu a Gaza sekretari general wa Frelimo elweyi aveke ashungeta asuyenge swatauda na Johnzo swanga hishanga leshikulu amfumo ufanele kuva u tinghenisela kumbe ku lavetela amarengu ingava tindlela leti ti fanele kuva ti hlamula a swikarhato leswi swiyenge leswi hlanganaka naswona. Shakile Abubakar a vulile ku ka nhlengeletano leyi leswaku a vandla la Frelimo la swi tiva a swikarhato leswi vatshami va ximbutsu va hlanganaka naswona tanihi matshamela ya ku kala i nga le manene lanake a muti wa Johnzo i nga xikolo sekondari xikan'we ni muti wa Taudai i nga xibedhlele kumekaka ka wona lowu kalaka i nga le lamanene lana a veke a tshembisa leswaku a vandla lakwe la Frelimo li ta endlaku hinkwaswo ku xikarhiko ka mfumo u ntsindza ku kumiwa ahlulelo wa swikarhato leswi.
5: Ainda muita expectativa.
6: A swi tiva leswaku ku ni ku navela kukulu swinene.
5: U na supovo.
6: Aka xitshungu xa hina.
5: Klamba por um melhor hospital.
6: Xi navela ku veni xi ni xibedhlele xa
5: hospital que está aqui.
6: Hikuva lexi hi nga na xolani.
5: Já vai de muito tempo.
6: Xa nkama wa kulu.
5: Precisamos de reabilitar e construir um novo hospital.
6: Swa laveka a ku xi pfuxa kumbe ku aka xa nyuwana.
5: Então temos que perceber.
6: Swa fanela ku veni hospital.
5: Quando é que esse hospital será pronto? A nossa escola secundária.
6: A escola já é, nossa escola secundária.
5: Quando é que será reabilitada?
6: Está no segundo ano.
5: Todas essas coisas. Tem que existir um plano.
4: Secretário-Geral do Abanjal da Frelimo, Shakile Abubakar, Karavula Koka, Sengretano Lei. Mgivela lwe airangele ke shikariko ka ashitsungu ashifunze ni sha shimbutsu kufambele ko ka liyenzo leli aliyendla ka ashifunza nkulu Gaza kuba avone kusuyi amintiruleka ka liyendla we badlele shikamwe kupalusa a swileleto leswi swigemiweke kufambele ko ka hlengeletano ikulu leye iveke iswa mahlweni kusukela 21 kuya fika 23 shika agosto ahunzeke adropeni la shimoyo tsinza kwa shifunza nkulu manika alianzo la secretary general wa badlela Frelimo a shifunza nkulu Gaza lele litekeke a shipimisha masiko manaro lita bima asonto leyi na enzaku kasi Shakile Abubakar aveke atirela ku ka swifundza swa ximbutsu na mandlakazi kusukela ximbutsu ku kongoma Radio Msambiki ku vulavulele Rui Makaringe.
3: Itlhelin'wani secretary general wa vandla la Frelimo a vula ku va a swi pfumeleki ku va ku nghena vanhu va nga ni makungu ya vuhumbuluki ka vandla leli. Mahungu ma taka ri mutirhisanikulori Nicolau Mkavele.
7: Matsalani wa bandla la Frelimo Shakile Abubakar hi loyi a tlhamuselaka leswaku a nga ta pfumela leswaku lava va tipetaka ka bandla leli ku veni va susani ku veni va endla ta ungunyatu va kumeka na va yisiwa mahlweni ndzeni ka bandla. Shakile Abubakar ya li karhi a vulavula ka madlambu ya wazihlanu lweyi lomu doropeni ra ka Ncenca hi nkarhi a nga ha vulavulaka xitshungu laha a vuleke leswaku mintirho ya ntshimantshima yi rana leswaku vatirheli va bandla la Frelimo va tshunelelana ni xitshungu. Ka matshamele lawa matsalani nkulu wa bandla la Frelimo a vulile leswaku a ntshimantshima ya bandla leli i ku veni li tshunelelana ni xitshungu matshan'wini ya ku veni li tiva leswi swi fanelaka ku ve swi endleka matshan'wini ya ku veni xitshungu i lexona lexi kumekaka a phakati ka mafumele ya bandla leli.
8: A ku sunguleni
9: a nossa existência
8: a masungulweni hinkwaswo
9: endu povo
8: é que vem xitsungu.
9: A nossa célula.
8: A célula.
9: Está na comunidade.
8: Yileka xitsungu.
9: O nosso círculo.
8: A círculo.
9: Está no bairro.
8: Lileka bairro.
9: A Frelimo.
8: A Frelimo.
9: Está no povo.
8: Yileka xitsungu.
9: A Frelimo.
8: Frelimo.
9: É do povo.
8: E é xitsungu.
9: A Frelimo é do povo.
8: Frelimo é xitsungu.
9: Frelimo, oi! Por isso.
8: E qual é?
9: Se a Frelimo é do povo.
8: Logo Frelimo, ele é xitsungu.
9: Ela tem que estar cada vez mais próxima do
8: e
9: povo.
8: E fanele ele com sua, nem gofo, se nem xitsungu.
9: Estando mais próxima do povo.
8: E vai com sua, nem xitsungu.
9: Ela vai perceber realmente os problemas do
8: e
9: povo.
8: E está precisa lixo que a xivilelo com
9: a xitsungu. E vai trabalhar para resolver esses problemas.
8: E está tira com xamula.
9: Porque essa é a missão da Frelimo.
8: E com valor. E o anão tiro a Frelimo.
9: Trabalhar.
8: Com tira.
9: Trabalhar.
8: Tira.
9: Para resolver os problemas do povo.
8: Com xamula, xivilelo com a xitsungu.
9: Então, esse processo.
8: Antirolo.
9: Que vai ter, vai começar.
8: Um guata endekak.
9: Na célula.
8: a ka célula
10: rumo ao congresso
8: o congoma ka congresso
10: deve aprofundar isso
8: o fanele o tikisa makali
10: como é que a Frelimo
8: ele Frelimo
10: como partido
8: Dani Frelimo
10: deve continuar a organizar-se
8: a fanele ya mahlweni a tilungisa
10: para resolver os problemas do povo
8: kulungisa swidingo swa
10: xitsu nós já fizemos muito
8: sei endle swo tala
10: não há dúvida
8: a kuvilerisa
10: e o povo reconhece
8: a ntshungu wa swidingo
10: por isso é que de eleição a eleição
8: ele só e qual a o ka ku hlawula ni ku hlawula
10: quer municipais
8: ambika
10: presidenciais.
8: Fumatico.
10: O nosso povo confiou na Frelimo.
8: Antsunguaina, utsembengopu ka Frelimo.
7: A helikari longo lokani marito ya matalani nkulu wa bandla la Frelimo Shakil Abubakar lokani kari a vulavula swibo leswi fanelaka ku veswilandziwa swilo swa bandla la Frelimo matsangwini ku veswithanela ni xitsungu enga xona leswi xi gwalaka ni ku veni xi endlaka ku hinkwaso a ku veni a vufumi bya bandla li famba hi la ku laveka kona Shakil Abubakar ata kumeka lomu xifundza nkulu Gaza hi xipimo xa masiku manharu
3: ika 19:09 xi yena mahlweni longo lokani mtiro ya maungu ya radio Musambiki kagaza mfumo wa shunza xa xikola kwala vutsatsi ya vatsamitiko kuva vatirisa kwatsi binzu likumweke kanguva ya umbiri ya vurimi kuva kuvekisiwa majela nkarini wa shala El Nino administrador wa xikola kwala Constance Bila avula kuva ndambi nikutano la kusunguleni ka lembeleli swiendle anzongo leswi swi endleke ku veni ku bindzuliwa kwatsi a swakudya lani ku nga ta ve ku ni majela ma tiyeke. Mune wa miganga ya xifundza xa ka Masingiri i ta pfuneka hi vuyaveli la ndzilo wa gezi ku ya fika magamu ka lembe leli hi tlhela hi rhamba mutirhisanikulori Nicolas Mukhavele ku va a hi tsandzavutela mahungu lawa.
7: Munwa miganga ya swifundza swa ka Masingiri lomu swifundza nkulu gazi leyi nga ta pfuneka hi vuyaveli bya ndzilo wa gezi a ku fikeni ka ku hela ka lembe leli tsutsumaka ku vulavuliwa hi miganga ya Khubu, Kanyani, Xitari na Banga laha ku vuliwaka leswaku ku fika ka 1,200,000 wa mindyangu hi lava va kumekaka na va nga na magezi laha va vulaka leswaku va ta tshuka va kuma magezi hi khambi ra ku sungula leswona hi le makungu ya mfumo ya ku yavela ndzilo wa gezi aka vahanyetiko tama vulavuliwile hi murhangeli wa Ravi Vonlaka ta uyaki ni mpulani le ka Masingiri lwa hlamuselaka leswaku a ku veni ku yendliwa mintirho leyi ku ta laveka ku veni ku simekiwa atisika leti nga ta va tliyavela a ndzilo wa gezi laha u nga ta va ku xopaxopiwa a leswi lavekaka ku veni a tisika leti ti fika laha ku lavekaka ha kona. Nilton Shambale a hlamusela leswaku a ku nyikela ka ndzilo wa gezi ka miganga leyi swi yelana ni ku veni swi patsana ni mfumo xikan'we ni komponi ya vuyaveli bya gezi matshan'wini ya ku phalalisa leti yelanaka ni vuyaveli bya gezi a lomu tikweni bya Mosambiki.
11: Ndikanikwanyerezia xigandu wa akubu xigandu wa kanyani yoti xikondi xingirifiriwa xikondi mbairo xikonsau na zila kero xitara xinkomabanga konkretamente nkubu kanyani vamos ver um desenvolvimento muito acelerado em relação à comunidade, primeiro como a população, uma população que se justifica. Vamos ter mais serviços, produtos de um pouco comércio em si, vai diminuir.
7: A helikari hi longolokani marito ya Nilton Shambali loko helikari a vulavula hi kola ka kuve ku ta yaveliwa a ndzilo wa gezi eka mune wa miganga ya xifundza swa ka Masingiri ku heleni ka lembe leli li tsutsumaka.
3: Nicolas Mukhavele a pfala eta mitlangu ya ku tisa miri.
7: Nguva ya ta bola hi leyi yi nga rhurhumela a ku sunguleni ka lembe ova ku i swi kotile ku ve i ya makumu na ku beliwa ntsena ka 5 ntsena tanihi marito ya murhangeli a vonelaka ta vukhaveli bya bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza Murad Bai a vula leswaku ku ni mintirho leyi nga ta va yi landziwa matshan'wini ya ku ve ni ku yengeteriwa a mintlawa eka xiyenge lexi taka eka leti yelanaka ni vukhaveli bya bola. Murad Bai hi loyi a hlamuselaka leswaku ku a mintirho leyi katsa ku veni ku vitaniwa a mintlawa yi kumekaka ka swifundza swa Mandakazi nambi leswi kumekaka le Mabalani ku veni yi tlhela yi tipatsa ni mintirho leyi ya vukhaveli bya bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza. Murad Bai a xiyaxiya leswaku a nguva leyi taka ya vukhaveli bya bola hi leyi fanelaka ku veni yi ni a hasahasa yikulu na a vona leswaku ku laveka ku tipatsa a swihubyana swa mfumo swa swifundza nambi van'wamabindzu ku veni va seketela leti yelanaka ni vukhaveli bya bola.
12: apelar a esta nova dirigente que está em Mabalan para que possa devolver aquele clube, que possa trazer um ambiente desportivo naquele estabelecimento comercial tal como vinha. E vamos também trabalhar para ver se conseguimos devolver aquela equipe do Massangeira que muitos anos esteve a jogar.
7: Tiva leswaku a vukabelo bya bola lomu xifundzankulu Gaza hi le ligemetiweke na Ferroviario wa ka Gaza eli yena murhangeli wa xikwata hi kola ka kuveni a linena ya mphikizano lowu wa ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza.
3: Indlela msithi orenzeka hegemeta maungu ya xifundzankulu Gaza. Sekretario Geral wa vandla la Frelimo Shekila Abubakar atsimbise ku va vandla leli ta ya mahlweni li tsatsa mfumo ku va ku tlakusiwa a vutomi lava tshametiku le migangeni ya xifundzankulu Gaza. Muno miganga ya xifundza Sheikh Masingiri i ta pfuneka hi u yaveli la ndzilo wa gezi kufika magamu kalimbilele leno nga ta pfuneka ka xipimo xa 1200 wa vatshametiko. Leti ntwana ya venhloko makata mahungu ya nyamuntla malulamisiwe ku matlhelo mahlayiwa a Francisco Simbini.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: ndzawu ka wena nga lebyi kingindziweke hi ntombi ya hina budula hi tlhela hi vuya haleni ka ndzumbu wa hina wa mahleko
1: ramush phela ku ni mhaka yin'wana ya ku vulavula hi tshukaku hi phazamisa la loko ni ta ve ni ku na famba rin'wana risiku hi mina lwiya ni ya agijani ni nghena hi ndlela ya ximbutsi
0: inaka
1: se loko ni fika ndhawu yin'wanyani a ni nga se fika ka chimit va tsala leswaku makhala wani
0: lexibutsuka
1: makhala wani se mina ni vutisa mun'wana ni nga mi kuma ni ku laha ka makhala wani laha ka makhala wani se a vitile la makhala wani li suka laha kwini vaka ei
0: amaka
1: makhala wani ya karata ala khale ka kona ku hanya munghiza la va nga ku Michael Owen se va madala ka va nga swi koti ku
0: Michael Owen
1: swo tsemakanya swi ku i makhala wani
0: ya u dai mag
1: a swi hambananga ni mhaka yin'wanyani ya muhani i xinghiza phelexo
0: xa ku muhani
1: swi suka laka ku my honey se va bava loko va twa mulungu se ni yana
0: my honey
1: oka i muhani
0: na yena muhani wa hina haleni i ya
1: mara budule Ramos. Ngara Ramshela.
0: Ileka ko shibedlela le ka la va ku hlanga ka tinhloko. Se tinhlanga timbiri ti tshamile le. Ta bula. Se ti bunga a bunga ti ku nini makunga ku va ani vona swa ku loko a swikoteka la. A heta baleka. Ku sa se I khale na lela xibedlele a va swi twisisi leswaku hina hi titwa ngise swa yantswa se tuka hi ta baleka njhani se ku humelela yin'wana ku nada ala a ku va hi ta baleka a hi tluleni murhu hi huma sini handle kambe a ku va hi nga ta tshuka hi
1: ku amori wa ku wa njhani
0: u lehile phela se tuka a ku va hi nga ta tshuka hi phazama hi fadlara loko ku fika siku hi ku sa hi lava ku baleka hi mugqivela ti langisi ku lava ku fana ni leyi tirhaku ka yona yini Tiku hi la ku baleka hi mugqivela. Se ti sungula hi wa wumune. Ti tsutsuma ti tlula murhu ti huma handle. Ti tlhela ti va ti tangela. Hikusa to ho kamba leswaku hi ta humisa ku yini.
1: To yisayara.
0: Nguku wa wuntlhanu ti pfuka ni mixo ti tsutsuma ti tlula ti huma ti tlhela ti va ti tangela ti tshama. Se u siku la kona la wa wuntlhanu ku ba mpfula ya magindlambeva. Ba xihuri xa ku karhata. Amuru uwa se nimpuzo wa kona ku pfuka yimwe ya tshuke ku swi ti ku famba akamba leswaku swi njhani sina se hi la ku famba ni duvela nyamuntlha se loko yi famba nhlanye ya fika yi hlomeleke yi kuma swo ka amuru uwile yi vuya yi ta gwela vanghana va kona ku swi thindekile hi ta laha siku lin'wana hi baleka hi lona a moya wa tolo u wise murhu a ka ha na ku ntlula ya kona
1: Ramos Namnala ndzi ni mhaka yin'wanyana hi ku vulavulaka hi tinhlanyi. Nhlanyi yin'wanyani yi le xibedhlele ka tinhlanyi.
0: Ku ku dayiweni.
1: A ku dayiweni. Se lelo siku lelo yi huma ni ndzowu. Hi bohile njhe u nga ku ya ku ringeneni. Yi teka bakidi chala mati se yi tshamisa yi peta ndzowu.
0: Kona ka bakidi la mati leyi.
1: Se dokodela. Wa hunza. Angu. Heja.
0: Kutireka yinza.
1: Kutireka yini kolana. Wo ringela yi. Kwa la ringela swipukupuku la. Ringela swipukupuku. Se o passe swingaka. Inge enhlano ku patsa na wena.
0: Igora doko de.
1: Igora data doko de.
0: Suzen pasin chabo pundala.
1: Upata na we.
0: So when the water so you bagi di. Suli ngari gira ni kwa kapa kunda. Ebu dure nga lava lungwana unanga. Eta kokanya na muha awe asos.

0: Inaka ndzawu ka wa ntumbi leyi endle leswi yi nga rhumiwa swona haleno a timhaka ti humelela xikolweni teacher a vutisa ka vadyondzisiwa vakwe kuve ka vadyondzisiwa vakwe swa ku na jiwanzwini wa vutisa ku a loko ka nsinya wun'we ko va ni ntlhanu wa matuva se u teka xibamu u duvula a tuva lin'we liwa hansi ku sala mangani se jiwanzwini xo vutu xikwa a ku sali nchumu wena teacher oko a ku sali nchumu xikwa hi kona a ni li wena u ta duvula a tuva lin'we leye liwa hansi laman'wani ma baleka a ku nga ta sala nchumu se teacher ku ha hi swona na tsaka hi mayanakanyelo ya wena kambe a xa ku tiya ku sala lin'we kusa hi lo ni nga leyi baliwa laha hansi laha man'wana ya mune va fambile se xiku ya se sweswi hi mina ni lava ku vutisaka inaka wena teacher ka vavasati vanharhu va daku leswiya swa swidosana swa ku khoma hi tinhonga
1: leswiyamaxupaxupa
0: mun'we o ma hi ku li nantswela xupaxupa mun'wani u li peta ni n'wina munyungetela se mun'wana u ma hi ku phora u li ka vona hi wini loyi a nga chada se teacher ku ntse nada ni ma swa ku loyi a nga chada hi loyi wa ku ma hi ku linantswela
1: wa ku ma hi ku munyungetela
0: se xiku ya mapimiselo ya wena i manene kambe hi swona loyi a nga chada hi loyi a nga ni xitlan'wana
1: Iraka ashkolweni
0: ila
1: zonzinyo
0: ye mfana wa yena
1: ai va tshamele nkwavo yuri se teacher singula ku fundisa lai a fundisa leswaku va tiva swaku loko vulavulisa ku hi vulavula hi michumu lese inga maheka loko vulavulisa ku
0: va dyondzisa mi a minkama ya marito
1: i swosweswo hi vulavula hi leswi swi nga ta humelelaku masiku mataka loko hi vulavulisa ku hi vulavula hi leswi swi nga ta ve swi nga karhi swi humelela ka nkarhi wa sweswi
0: nga ku vulavula swaku nyamuntlha mundzuku ni mundlwani masiku ku hambanahambana ka
1: minkama se teacher a vutisaku hi n'wina valoni va mina
0: a ni laha a lungaku se va switwisisile
1: hanga va dyisile loko ndzo a ni sasekile ni vulavula
0: nyamuntlha
1: ni vulavula leswi se swi nga hundza a ni sasekile se loko no ni sasekile ke
0: swi le ka nkarhi muni
1: se jiwawani xo tlakusa voko hi ku hi nga phinda teacher a ku loko ndzo a ni sasekile
0: swi
1: ndlulile se loko niku ni sasekile ke xiku hi mahunu a hi ku teacher nga sasekanga
0: leswi hembe
1: hi tlhela hi bavunanga
0: banaunanga hi ta minyeta kusa no siku leya litiya
1: ku lava ku va hi nyika nkarhi va yingiseti leswaku
0: na vona va ta kota ku humula va nga ku va hi va xanisa kuve nkongometo wa hina hi wona hi ku va tisela ntsaku ntsena

0: ina ka ndzhaku ka ku va hi twe u nanga hi tlhela hi vuya ku va hi ta u risela kusa nkama na wona vo u sungula ku va u hi siya se ka vatirhi va mugodi wa wu karhi va tirhile va tirha va tirha va tirha siku a sika ka fika siku la mphama va holeliwa va holeliwa se ku va humelela jaha lin'we li teka muholo li huma handle ku ku ntsentsentsentse li tlheli vuya
1: ya
0: li fika kwala phambeni ka xefe li chulula mali hinkwayo luka mali leyi ni nga ta yi teka leyi
1: a kotisiwa yini ni mali
0: swi xefa ku i mhaka muni nga muholo wa wena entlangu laha ka muholo la ku fanata sikwenta la fanata sikwenta medikali sango ya wena u ni maqhinga swinene wena a hweti leyi nga hela ni ku holele ni ku nyika a sikwenta medikali ya ku tlulela ka muholo wa wena a wu valanga
1: nchumuawukhalanga
0: leswi se ku fanetela ku sikwenta u dya hi ku tsutsuma u ni tsukulela mali hinkwayo xuku hi swoleswo ni ku rivalele ka khambi la ku sungula ni famba se swi tlhela swi pindza na ku pfumela matlenga yalawa
1: ram la mhaka yin'wanyani yi humelela a restaurant
0: lomu nga vanga mavhengele ka ku dlela ko
1: ka ku dlela kona se a ku ni mutirhi wa ku a sweka swi nandziha
0: a nga tlangi hinkombe
1: lo loko a sweka o sweka u ga u tlhela u ti dandzela ni titiwa haha vale va mamani lava titiwa ti nga ni min'wala ya ku leha sweswi a tshuka xiphorha xi tshoveka phexo ximin'wala lexi
0: swa tin'wana ta kumba hi ku lema
1: ina ka a bava lweyo wa ku sweka lweyo a chef ya yena ya n'wi vutisa a bava wa pfumela leswaku loko munhu a fa wa pfuka ke
0: nadaa
1: ndzi pfumeli a ndzi pfumeli a wu pfumeli hi mhaka munhu a ni nganga wona munhu loyi a nga famba a tlhela ya wuya a ta wula leswaku a seniya loko ku tshame njhani se angu cause u ni wundzisa leswo hi mhaka munhu a nge petola ankama lowu nge te u ya xilahlwini xa tiwa wena a game ya hundza hi kona a hembile
0: a tiata ku lava la
1: a tiata ku lava kwe wena u te u ya xilahlwini ka yena
0: inaka a kuva hi vabasela wena seti a hi mali leswi teacher ko xikolweni a bula ni vadyondzisiwa vakwe
1: jonzinyanga liko
0: a ka liko sikulela a bula na vona se a va vutisaka loko mi kula leswi mi nga lava ku dyondzeni mi xiva ku mayini mi ndyangu wa n'wi mi lava ku hi yaka njhani se ku humelela xin'we xi ku mina ni lava ku a munhu wa ku tshamiseka munhu loyi a tirhaka a va ni timali ni tlhe ni va ni wansati wa ku saseka sango wansati wa ku saseka lowu lava ku teka ku yena hi nga hi fananisiya soka a nga va a saseke ku tshamisa ku yini kumbe u ta fana ni xiluva kumbe xiku e-e mina lweyi ni lava ku teka ku yena ni lava wansati wa ku saseka ku fana ni hweti a nyanga se ticha ya mazi u khete
1: kwazi
0: wansati wa ku saseka ku fana ni nyanga wa ku phatima yi nga leswaku hi lowu lava ku yena xiku e-e a ni lavi hi ku saseka swa ku a phatima ku fana ni hweti hiswaku wansati ni lava ku yena ni lava luwaku a ta ni usiku loko lixa
1: a famba Ramos.
0: Hi
1: vona leswaku a loko ho khokho muyingiseti a nga za se a kwabuka ni maphapho hi ku hlengelela se hi laha ku va hi nga va DVD hi ntamu
0: nga va heti matimba
1: nga va heti matimba hikusa wa za u titivala phe hi ku hleka
0: na hina vo a hi endli ku fana ni wansati wa mufana loyi leswi li nga chela hi ntamu a hi nyamalali
1: hi ta vuya
0: loko lixa hikusa hi lava ku ti endla ku fana ni dlambu loko li chona ho famba loko lixa hiku henga ta vuyaku kuve nkata mfana lwe loko lixa u famba ata vuya no usiku
1: na u gwala mhaka ngonya na henga tsitsalisa
0: eh
1: a muisa mnganyane a hikuma hetshamile no usiku
0: eh
1: ele amfort phela ntanta mgwala swako namutlha usiku lele kungata vene dlambo Ramu
0: Alfredo okamuyanga Ramu jenshan Rafael na amara budura ba bamandere bade etlela nzako loko anta mahlayisa mugwalo ataka ita tlela vakola kuva ita makwakwata amafenya kusa lo hello henga tsalisa wona
1: nzumba wa mahleko
0: bye bye
2: nzumba wa mahleko mafenya nokutuleta na vutari Binzula Radio Mosambiki Misotro Nsiele Ka Gaza Linga Fukeni Viki Ni Viki Emu Trivela Inka Mau 21 Horas e 10 Minutos Fieta Ka Gaza

nga tsiku uchona kuzo uchona wale mkongwana. Hai. Na wonga na kusa khoma zwitiya ndu. Ekuzo uchona itafanana ndo. Amamani wantombi akuluka khama nemuzimba. Asak khama nlirimi. Sakholi pesa tazwe nga pesa 15 kilo. Nambi chombi na nga he chombi. Amata chomba nga